0: First Digital Direct T-shirt Printing. Super bilis, napakaganda at pulido pagdating sa t-shirt printing. At ngayon, lalo pang pinalawak ang serbisyo nila dahil meron din silang tarpaulin at sticker printing. All around talaga, mapa t-shirt, tarpaulin at sticker printing. Shopno ang pinakamagaling.
1: Shopno!
2: Available na rin ang sublimation printing sa Shopno. For inquiries, call 0917-570-3971.

0: magic time, 8:30 a.m.
1: This time check is brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: Mga suki, agorder kayon! Kas may isang aglaklako, every peso counts! Awan sa deng na ti panagluto-luto. Tap no extra tikita.
3: Anay, nasakit ti bagbagig. Agura ilaang.
4: Aguray manan, adda extra nga pang laban dita. Iamong nga alaksan, adda ti extra nga kinalaing na. New Alaksan Extra.
2: Wow, mas pinalaing pay?
4: One, pina-extra ti kinapaspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Ang ordonak pay man apo?
2: Dahil ito yan di pakbet. Doang nga order ti inga do.
4: Extra nga kinalaing, tap no extra nga kamat. New Alaksan Extra.
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol at Ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Hey, bakit lagi kang nahihilo at hinihingal?
9: Iwan ko nga eh. Masakit tayo ng bata ko.
10: Sabi ng doktor,
9: mataas na naman daw ang BP ko.
8: Halatay, delikado yan. Hindi pwedeng papayaan yan.
11: Ayon sa mga health expert, ang maling pagkain, sobrang kolesterol, mga masasamang bisyo, laging pagpupuya, at walang exercise, ay maaaring ikahina ng iyong katawan, pagkakasakit sa puso, o may stroke na maaaring magresulta sa komplikasyon, at next life na lang tayo magkikita. Kaya ugaliin magpa-check up at magpareseta ng tamang gamot na mapagkakatiwalaan pagdating sa pag-maintain ng BP condition. Subukan mo ang Angi-Block. Angi-Block. Salamat! May Angi-Block na! Angi-Block tablet. May Angi-Block na! Mapapanatag ka na meron ng next day, next week, next month, next year ang buhay. Hi! Angi-Block. Angi-Block tablet. Available in 50 milligrams. Losartan Potassium is the generic name of Angi-Block tablet. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Parang Jiboy! Psst! Jiboy! Magkatanong ako sa'yo, bakit ka dyan bumibili sa murang bagsakan tile center? Ha? Nagtanong ka ba? Kita mo naman ang mahal kaya dyan sa kabila. Dyan ka pa bibili. Alam mo bro, praktikala tayo ngayon. Tingnan mo naman yung gas, parang blood pressure. Naghihimutok sa pagtaas. At least dito pre, parang sex bomb dancers. Pababa ng pababa. Eh, matatapos ko na yung sala at kusina ko. Tamang pasada ko lang. Nakakapag-budget ako ng maayos.
11: Kitam, sabi ko na sa iyo eh, tamang puntahan bago ka tamaan. Gayahin mo kami sa Murang Bagsakan Tile Center. Pangalan pa lang, eh ba't lalayo ka pa? Abay, cheap price pero quality. Pangyayamanin.
12: Eh, no kaya't mo, katuwaan ka pa hay. Nalakalaking na birukin, ejay Osmeña Highway, Ilagan City. Abay, te Royal Class Gas Station. At damat branch na ejay Zone 4, San Antonio, ejay Rojas Laeng Brand. At napay ko Orion. Mapankan ah, Jai. Murang Bagsakan Tile Center. Call or text 0917-736-4481. Window 0992-322-0922.
11: Hanapin ang mabait na manager na si Kuya Jumel Lanoza at Ate Joy Wahe.
13: Para sa dekalidad at maaasahang materyales,
14: piliin ang Bressy Hardware and General Merchandise. Nag-aalok ng kompletong hardware, construction at electrical supplies na swak sa anumang proyekto. Available din ang solar pump at inverter solar panels para sa makabago at matipid na enerhiya. Mayroon ding deep well pump drilling at solar installation services na garantisadong profesyonal. Kaya tara na sa Pressy Hardware and General Merchandise. High standard quality pero presyong pangmasa.
15: Ang Pressy Hardware and General Merchandise ay matatagpuan sa Pressy Building, National Highway San Antonino, Burgos, Isabela, Kulalabu. Owned and managed by Kuya Carlo Villente Lucero. For more info, please call 0956-207-4347. Sila rin ang distributor ng number one natural organic plant stem cell sa buong mundo, ang Revobeat Miracell Plus.
16: Here in Cagayan City, there's a place that will keep your car in top shape. GP Car Care Center. Their well-experienced mechanics and technicians are experts in car repairing for multi-brand cars. GP Car Care Center. Services offered: change oil, under chassis, overhauling, computerized wheel balancing, tire changing or mounting, cooling system, brake system, clutch system, engine scan and diagnostics, and a lot more. GP Car Care Center is conveniently located at Kabatuan Road, San Fermin, Cagayan City, Isabela. For more info, please call 0927-404-0136 and look for Miss Giselle Ong. GP Car Care Center, the car service center that cares.
6: Katambay mo!
10: I don't wanna like him, we be on.

Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansimpapawid. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo, ang nararamdaman mo.

0: Eksperto para kay Dr. Lemuel Sonyo, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonyo, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
1: Magandang araw mga kabayunik. Kumusta po ang inyong araw sa mangit? Maulan po ba? Masikip ng panahon sa inyo? Sana po ganun din ang ating katawan ay masigla din. Alam mo ba na napakarami yung kabayan natin na naghihirap din sa iba't ibang klase ng sakit? Lagi itong tinatawag natin na cholesterol na nagbabara sa ating puso na naging problema ng ating mga kabayan na pagtaas ng cholesterol at nagiging problema na tinatawag natin na heart problem, enlargement of the heart, rheumatic heart. Yan ang problema eh. Bakit? Mahilig sila sa ano? Pinirito, ginisa, adobo, papaitan, bulalo, diaklakan. Alam niyo po ba? Nang yung mga pagkain yan, masarap yan. Hindi ako magkapagtalo, talagang masarap yan. Pero tandaan niyo, pag yan ay lumamig, ang sibo na siya ibabaw ng sabaw, tumitigas. Para pong kandila na tumitigas yan. Ilagay mo siya refrigerator, ilang minuto lang, mapapansin niyo, ganun po ang problema. Ngayon, babara sa artery natin. Anong gagawin ng ating mga medical doctor? Bypass operation. Mano, 1.5 million. Isa pasyente ko, hinihingan sa heart center, 1.3 million, pero natakot. Kutya. Ano lumabas? Bumalik sa bionic na cleansing after the cleansing. Ngayon, nagtatanim na ng luya niya doon sa kiyangan. Ganun po kaganda. Oh, hindi na bypass. Walang sugat, walang tay, walang bawas yung ugat. Yung sa pasyente ko from US, brother-in-law ko pa mismo. Ha? Ano sa nandoon doon sa aming doktor? Kailangan $200,000 ang i-prepare nyo para sa bypass operation. Anim na ugat ang barado. Sabi ko, no. Ibalik mo ng Pilipinas yan. Hindi po makabiyaya ang kasi ayaw bigyan ng travel pass. Kasi kailan daw talagang operahan. Okay, nasaan? Nasa hospital. Okay. Anong ano? Naka-dextrose, naka-oxygen. So, dahil nahirapang huminga, komplikado. May high blood, may diabetes, may sakit pa sa puso. Anong ginawa niyo likod? Inalbaysan? Gawin mo ito. Apply mo. Every 2 hours, pinumin mo isang kutsara. Ano pong ginawa natin? Kasi malayo. Nasa US yan. Nalito sa Pilipinas tayo. Ang say ko, bumili ka ng limon, luyang dilaw, natural na luya, bawang at sibuyas. Oh, limang klase po ha. Pinablender ko yun sabay-sabay. Every 2 hours, isang kutsara pinapainot. And 3 days, sabi ng doktor, pwede ka nang umuwi. Wala na yung bara sa puso mo. Ganun po kasimple, ano? Samantalang hinihingan ka, 11 million in Philippine money. Samantalang wala pang 3,000 inubos niya in 3 days. Yun lang pala ang sagot sa karamdaman. Kaya kasabi natin, ma'am, sir, prevention is better than cure. Health is well. Ang napakinggan, application ang kailangan. Hindi lang po kayo tagapakinig. Dapat pala pakinggan nyo mabuti. Gawin nyo. Dahil sabi ng Bible, alam mo mabuti at hindi mo ginawa, kasalanan mo na yan. Hindi na kasalanan ni Dr. Sonyo. Nag-explain ako. Nag-advise na ako. Nagpaliwanag na ako. Pero hindi mo ginawa, ano magagawa ko? Diba? Pero kung kayo pupunta sa ating klinika, mayroon po kong gamot dyan. Yung vitamin D3, yung pong grape seeds, soy lecithin, flaxseed oil, omega 369. Yan lang kailangan natin eh. Garlic oil, spirulina. Yan, mga kailangan nyo, vitamin B, vitamin C, vitamin E. Kailangan nyo po yan. Pag-combine nyo. At yan po ay makakatulong sa inyo pong karamdaman. Pangalawa po na pwede makatulong sa inyo, yung pong tinatawag po natin na siling labuyo. You know, yung pinadyos ko sa brother-in-law ko, pinalagyan ko ng sili. Mahangang talaga. Pero tandaan nyo po ang sili, gamot po yan sa enlargement of the heart. Papaano? Alam nyo po ba, ang siling labuyo, pag yan ay nahihinom, kinakain ng aso, ano ng manok, ng ibon, tinutukan nila. Kaya yung sili nyo, walang makita na mumulang bunga dyan. Lahat, pag nakita ng manok, tutukain niya. Ng ibon, kakainin niya. Kaya nga sabi natin, kaya nga mabuti pa yung hayop, marunong gunga mo, true nature. Tayo pag may sakit, ang punta natin sa drugstore, sa doktor. Pero ang hayop, sa nature sila, lumalapit. At pagka yung sili na ininom nyo, matatanggal dahan-dahan ang bara sa puso mo. May iwasan ang paglaki ng puso mo. Pagka yung sili ang ginamit mo. Ay, doon kaya kuminom kasi manghang, masama lasa. Oh, you can go to our clinic. Meron tayong capsulize. Sili, nakakapsul. Luyang dilaw, nakakapsul. Oh, vitamin C, nakakapsul. O saan ka pa? Kaya sa'yo sa inyo, maraming paraan sa gusto. Pero sa ayaw, maraming dahilan. Pero pinakamaganda sa lahat, yung sabi natin, atin, ano mang klaseng sakit, ang pinakamagandang unahin mo ay mag-undergo ka ng cleansing muna. After the cleansing, doon ka uminom ng mga suplemento na yan. At sigurado ko sa inyo, 101% tanggal bara, awanti opera. O, diba? Ano opera ng doktor sa'yo? Kung natanggal na yung bara doon sa artery ng puso mo, o natunaw na yung taba niya, so hindi ka na madaling mapagod, maganda na yung paglakad mo, makapagtrabaho ng maayos. Bakit? Wala ka namang binitananggal ng organ sa katawan mo, diba? Ang bionic, ang ginawa, cleansing ka lang. After the cleansing, binigyan ka ng gamot at nakinawahan ka. So, saan ka pa? Adi, you can go to our clinic. Mayroon tayong mga supplement to. Nariyan po ang ating pong Bionic Herbal Capsule. Alam niyo po ba ang laman ng Bionic Herbal Capsule? Meron siyang sili, meron siyang mangustin, meron siyang spirulina, meron siyang turmeric, ganun po, at meron siyang bawang. Kompleto na po yan. O, saan ka pa? Ay, dito ka na sa kompleto, di ba? Sabi natin, certified, legit, at ano po, approval ng Food and Drugs Administration. Certified po siya na ginawara ng parangal. At yun po nirekomenda ng atin pong government na taong gamitin ang natural, herbal, walang overdose, walang side effects. So, you can visit our clinic at type na magka-rinigan, magka-unawaan. At pwede nyo mabisitahin ang aming pong website, ang ating pong online radio. Subukan nyo pakinggan ang ating programang Kaalaman Pangkalusugan. Pwede nyo pong i-share sa inyong mga kababayan, kaibigan, kakilala na gusto pong matulungan din po ninyo. Kung paano kayo natulungan, sila po ay tutulungan din po natin sa abot nating makakaya. Dito po, damayan, tulungan para sa ikalulusog ng ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat po. Subukan, puntahan. Anong isang pangalan? Bionic Alternative Health Center. Ang cellphone number ang ating pong globe, 0917-8874-581. At yung ating pong smart number, 0939-566-3708. Or kaya, bisita na personal ang ating klinika. Bukas po tayo mula Linggo hanggang Biyernes. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Huwag lang po kayo pumunta sa araw po ng Sabado. Yan po yung special holiday po namin bilang mga Seventh Day Adventist. Yan po ang araw po ng aming pamahinga. Sa loob ng aming araw, ibinigay sa atin ang pakitrabaho sa aming araw. Ngayon tayo po itong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos based on Exodus 20 verse 8. So, sa mga kaubay natin na subukan makipag-ugnayan sa lingkod, Dr. Lemuel Sonyo.
0: Inyo pong napakinggan ang Kaalaman Pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli!

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dibolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo! Proud member of the KBP. I got my
1: head out this show. Magic Contentuan. All in one program. Magic Contentuan.

namin sa inyo ang trivia, impormasyon, balita at iba pa. Magic Content 1, Mondays to Saturdays, dito lang sa Magic FM, Katambay Mo. Ayaw.

0: you.
1: Lola, bakit nyo naman po sinaksak yung rapist? Lokong yun, lapastangan, abusado. Nilamutak ako at pinunid damit ko na parang sanggol na walang damit. Tapos bigla niyang sasabihin, Lola, joke lang, sabay nagmano. Eh, serious kaya ako. Papikit-pikit pa naman ako at pakagat-kagat ng labi ko. Kaya yun, nainis ako, sinaksak ko.

0: Mga suki, agorder kayo! Kas may sangaglaklako, every peso counts! Awan sa deng nati panaglutluto, tap no extra tikita! Anay, nasakit ti bagbagig! Agura ilaang!
1: Aguray manan, adda extra nga bang laban dita. Iamum nga alaksan, adda ti extra nga kinalaing na. New Alaksan Extra!
0: Wow! Mas pinalaing pa?
1: One! Pina-extra ti kinapaspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Ang ordo na kpay man apo?
0: Dahil ito yan di pakbet. Doa nga order ti ingado.
1: Extra nga kinalaing, tap na extra kamat. New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: May hyperacidity o acid na umaakyat sa lalamunan?
6: Pag may acid, Supracid.
7: United Home Supracid. Sodium bicarbonate para ginhawa ang sikmura.
8: United Home. Unilab yan.
9: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supracid. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Supracid. Pag may acid, Supracid. United Home Supracid.
11: Hanap mo ba'y kaping masarap na healthy pa? Ipinakikilala Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Nagtataglay ng bisag galing ng lavender extract na sumusuporta sa masarap na tulog. Horsetail extract, pampaganda ng buho. Collagen para sa matibay na buto. Glutathione para sa cutis. L-carnitine para sa pampapaya. At ampalaya na nakakatulong para mapababa ang blood sugar level. Green tea, pampababa ng blood pressure. Ashitaba for good digestion. Turmeric at iba pa. Sugar-free stevia ang pampakamis nito. Kaya sa susunod na paghigop ng kape, dapat Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Ang Dr. M's 36-in-1 Herbal ay mabibili sa lahat ng butika, supermarket at grocery sa inyong lugar. Shout!

0: Shopno Printingan. The first digital direct t-shirt printing. Super bilis, napakaganda at pulido pagdating sa t-shirt printing. At ngayon, lalo pang pinalawak ang serbisyo nila dahil meron din silang tarpaulin at sticker printing. All around talaga, mapa t-shirt, tarpaulin at sticker printing. Shopno ang pinakamagaling.
1: Shopno!
2: Available na rin ang sublimation printing sa Shopno. For inquiries, call 0917-570-3971.
3: Para sa dekalidad at maaasahang materyales,
4: piliin ang Bressy Hardware and General Merchandise.
3: Nag-aalok ng kumpletong hardware, construction at electrical supplies na swak sa anumang proyekto. Available din ang solar pump at inverter solar panels para sa makabago at matipid na enerhiya. Mayroon ding deep well pump drilling at solar installation services na garantisadong profesional.
4: Kaya tara na sa Bressy Hardware and General Merchandise. High standard quality pero presyong pangmasa.
5: Ang Bressy Hardware and General Merchandise ay matatagpuan sa Bressy Building, National Highway San Antonino, Burgos, Isabela, Kulalabu. Owned and managed by Kuya Carlo Villente Lucero. For more info, please call 0956-207-4347. Sila rin ang distributor ng number one natural organic plant stem cell sa buong mundo, ang Revovit Miracell Plus.

0: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
1: Okay, good morning Northern Luzon, good morning po sa mga taga Forest Region, Cordillera, Mountain Province, Pugao. Kumusta po ang inyong umaga, ang inyong araw? Kumusta po yung pagbangon? Wala na po bang aray?

0: bagay, ngunit kung meron pa na rito po ang inyong lingkod, Dr. Lemuel Sonyo, isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Katuwang nyo, katulong nyo, kagapay nyo, balating po sa kalusugan. Importante sa lahat, Sir Ma'am. Unahin natin ang ating kalusugan sapagkat sabi natin, Sir Ma'am, ang kalusugan, yan ang ating kayamanan. Ano yung marami kang pera, kung marami kang arerian, pero ikaw naman, ay na may bed source na, nakahiga na lang, naka-wheelchair na. Hindi mo ma-enjoy ang iyong pinaghirapan. Kaya narito po, huwag hayaan, huwag pabayaan ang inyong pong naramdaman. Kaya natin linisin ang inyong pong internal organ. Kaya sabi natin, Sir Ma'am, araw-araw naliligo ka, nagpapabango, naglulosyon, nagmamanicure, nagpapedicure, di po ba? Anong ginagawa sa katawan, nagpapapots pa, body spa, pero labas lang ang nalinisan. Kumusta po ang loob ng katawan? Nalinisan mo na ba yan? Hindi pa. Mula pagkabata, hindi po ba? Okay, nagpamanicure ka, kuku mo lang nalinisan ang manicurist na. Kumusta ang loob ng katawan? Kaya nga sabi natin, Sir Ma'am, disease begin the stomach. Sa nagsimula, sa loob po ng ating tiyan. Kaya may kasabihan din po tayo, sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Sa nagmula yan, maling pagkain, maling inumin. Anong dapat gawin sa mali? Itatama po natin. Anong dapat gawin sa baluktot? Itutuwid po natin. Kaya nga sabi natin, Sir Ma'am, isa mong gagawin, sampu mong iisipin. Huwag hayaan, huwag pabayaan. Kung sakali meron naramdaman, narito po yung katuwang katulong kaagapay, nag-iisang pangalan. By Unique Alternative Healthcare Center, Cagayan City, France. Matatagpuan sa ground floor ng AHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Cagayan City. At ating main clinic, Santiago City. Ground floor ng Burasan Building, Victorino D, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng bago paliki, katabi po ng LCC Auto Supply. O kaya tawagin niyo po yung likod sa ating contact number. Bibigay po sa inyo sumaga po ito sa ating contact line, ating pong group, 0917-88-74-581. At yung ating smart number, 0939-566-3708. Patuloy kayong subaybayan ang ating pong programang Kaalamang Pangkalusugan, handog po ng Bionic Alternative Healthcare Center. Ayong likod, Dr. Lemuel Sonyo, isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Ayong katuwang nyo, katuloy nyo kaagapan nyo sa kalusugan. Tandaan po natin, Ma'am, Sir, health is wealth, prevention is better found of cure. Anhin mo yung damo kung patay ng kabayo. Wala na pong kwenta ang milyones mo, kaya nga sabi natin, unahin natin ang kalusugan sabagat ito ang ating kayamanan. Kung late na, ano pang magagawa ng Bionic sa inyo pong kalusugan? Kaya kung sabi nga, Ma'am, prevention is better than cure. Sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Ano dapat gawin? Pag marumi na ang iyong katawan, ang iyong internal organ, ilang araw, hindi nagbabawas. Tatlong araw, isang linggo, pag magdumi, parang tayo ng kambing, konti-konti, hirap ilabas. Yun po ang time na kailangan yung mag-undergo ng internal cleansing. Ano po ang cleansing? Walang sulit foods, puro juices lang, para may labas mo ang dumi na nakadikit sa lining ng colon mo sa loob ng bituka mo without operation. Kaya sabi natin siya, Ma'am, walang operation, walang orasyon, kailangan ko ang inyong cooperation. Kaya ang pinakamaganda sa lahat, bisitahin ang yulikot, Dr. Lemuel Sonyo. Certified, awarded ng PITA, Traditional Alternative Medicine, ginawaran ng parangal ng UNTV at ng Philippine Medical Academy of Integrative Medicine. Nariyan po ang mga award sa atin ng World Council International. Ngayon po ang Makati Medical Center, San Lazaro Hospital, Manila Doctors Hospital, Chinese General Hospital. Sila po nagtiwala. Ginawaran ng parangal ang lingkod na may kakayahan na makatulong sa inyo pong iba't ibang uri po ng karamdaman. Maraming salamat po sa inyo muli. hanggang sa sunod na kabanata natin pala tuntunan ng kalawang pangkalusugan, yung likod, Dr. Lemuel Sonyo. Isa po si Dr. Ministry and Alternative Medicine, naturopathic practitioner, katuwang, katulong kagabay, pagdating po sa kalusugan.
1: Inyo pong napakinggan ang kaalaman pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli!
2: Ang dati mong katambay sa umaga, kape at pandesal. Ngayon, idagdag pa ang mga kwet ng DJs, balita at mga nakakaindak na awitin. Sold na ang morning mo. Basta nakatambay sa Magic FM.

0: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dibolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo. Proud member of the KBP. I got my
1: head out this show. Magic Contentuan. All in one program. Magic Contentuan.

namin sa inyo ang trivia, impormasyon, balita at iba pa. Magic Content 1, Mondays to Saturdays, dito lang sa Magic FM, katambay mo. Ayaw.

0: Mga suki, agorder kayon! Kas may sangaglaklako, every peso counts! Awan sa deng nati panaglutluto, tap no extra tikita! Anay, nasakit ti bagbagig! Agura ilaang!
1: Aguray manan, adda extra nga pang laban dita. Ti amum nga alaksan, adda ti extra nga kinalaing na. New Alaksan Extra!
0: Wow! Mas pinalaing pa?
1: One! Pina-extra ti kinapaspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Ang order na kay man apo?
0: Dahil ito yan, di pakbet. Doa nga order ti ingado.
1: Extra nga kinalaing, tap na extra kamat. New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: May hyperacidity o acid na umaakyat sa lalamunan?
6: Pag may acid, Supracid.
7: United Home Supracid. Sodium bicarbonate para ginhawa ang sikmura.
8: United Home. Unilab yan.
9: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supracid. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Supracid. Pag may acid, Supracid. United Home Supracid.
11: Sa panahon ngayon, kailangan natin ng makakatuwang para sa maganda at maayos na kalusugan. Kaya naman nandyan at laging handa ang Bionic Alternative Healthcare Center para tulungan ka sa mga nais magpa-check up, tumawag o mag-text lamang sa kanilang mga numero 0926-980-9987 o sumadyan na sa kanilang clinic Santiago City, Isabela at sa number 14 Rizal Avenue, Centro 2, Cagayan City at hanapin si Doc Lemuel Sonio.
12: Bionic Alternative Healthcare Center, Cagayan Branch, matatagpuan sa ground floor, CityMax Gas Station Compound, Rizal Avenue, Cagayan City.
13: Hanap mo ba'y kaping masarap na healthy pa? Ipinakikilala Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix na tataglay ng bisag galing ng lavender extract na sumusuporta sa masarap na tulog. Horsetail extract, pampaganda ng buhok. Collagen, para sa matibay na buto. Glutathione, para sa cutis. L-carnitine, para sa pampapayat. Ampalaya, na nakakatulong para mapababa ang blood sugar level. Green tea, pampababa ng blood pressure. Ashitaba, for good digestion, turmeric, at iba pa. Sugar-free stevia, ang pampakamis nito. Kaya sa susunod na paghikop ng kape, dapat Dr. M 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Ang Dr. M 36-in-1 Herbal ay mabibili sa lahat ng butika, supermarket, at grocery sa inyong lugar.
14: Different hangout, different fun at Pedro's Street Cafe. Try our different delicacies, a clean and proud Pinoy cuisine. Dine in and satisfy your cravings like yummy dishes, seafoods. Experience the best only at Pedro's Street Cafe. We are 4 years in the making. 4 years of food satisfaction and still consistent and serving the best food we can give at Pedro's Street Cafe. Also accepts catering for different types of occasions. Come and visit from the hustle and bustle of Maligaya, Malik Isabela, Pedro's Street Cafe. Relax, enjoy, and satisfy. Only managed by Ma'am Rita Lactao. For increase, call 0955-270-2365.

0: magic time, 10:30 a.m. This time check is brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Mga suki, agorder kayon! Kas may isang aglaklako, every peso counts! Awan sa deng nati panagluto-luto. Tap no extra tikita.
2: Anay, nasakit ti bagbagig. Agura ilaang.
3: Aguray manan, adda extra nga bang laban dita. Iamum nga Alaksan, adda ti extra nga kinalaing na. New Alaksan Extra.
1: Wow, mas pinalaing pa?
3: One, pina-extra ti kinapaspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Ang ordo na kpay man apo?
1: Dahil ito yan, di pakbet. Doa nga order ti ingado.
3: Extra nga kinalaing, tap na extra kamat. New Alaksan Extra.
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang Pressy Hardware and General Merchandise ay matatagpuan sa Pressy Building, National Highway, San Antonino, Burgos, Isabela, Kulalabu. Owned and managed by Kuya Carlo Villiente Lucero. For more info, please call 0956-207-4347. Sila rin ang distributor ng number one natural organic plant stem cell sa buong mundo, ang Revovit Miracell Plus.
7: Para sa dekalidad at maaasahang materyales,
8: piliin ang Pressy Hardware and General Merchandise. Nag-aalok ng kumpletong hardware, construction, at electrical supplies na swak sa anumang proyekto. Available din ang solar pump at inverter solar panels para sa makabago at matipid na enerhiya. Mayroon ding deep well pump drilling at solar installation services na garantisadong profesional. Kaya tara na sa Pressy Hardware and General Merchandise. High standard quality pero presyong pangmasa.
9: Ibigan, sapat na ba ang kaalaman mo sa iyong kalusugan? Narito ang kukumpleto.
10: Gabay Kalusugan!
9: Gabay Kalusugan! Tatalakay sa mga produktong higit mong kailangan.
10: Gabay Kalusugan!
11: Ngayon mga oras, maknoy kakaaruba.
12: Talagang nabaran di panyempo na.
11: Iso nga kaganganasan na launa iti umarubob kakaruba iti best juice. Ang bagong juice ng bayan, nudag iti ubing yung kakaruba kita madiunay manangan iti gulgulay kina prutas. At syempre, kaya damit siguro prutas ang imaong garot may igatang matanay pa nagririgat. Ay kita pagmirinda inlatan ang kakaruba iti best juice. Tangamin na ita best juice, gulay kina prutas iti nagyan na dayta. Ayan. O ti best juice ang magatang karagdabapin nga butika kina grocery supermarket ure sa dinumanti. Ayan nyo. Siyak manan natin manong itatangatang J. Dizon. Makagadwa iti nasod di limang minutong isang pa iti programa Gabay Kalusugan. Iti hotline number tigit awan sa Bali 0917-564-6789. O nasod di nga panagdingdingi kadag iti taga Baguio City. Ayan. Chongsan Supermarket All Branches. Rising Sun Commercial All Branches. Ken Wayne ha. Ditala Trinidad. Magatang nitan iti Best Cafe 18-1 Herbal Coffee Mix. Paborito dagiti babae. Dagiti abnormal panagbawas na dita o dapat na tararub ube mon. Best Cafe 18-1 Herbal Coffee Mix. Hampay nagbaliw karuba ti presyo na ingano tatam manibut iti 156 pesos laingan. Iti presyo na numapay nakingin ati crude crudo pero ti Best Cafe hampay nagpangina kaka. O dagiti adanmet iti problema kakaruba iti panagturo. Dagiti high cholesterol. Ay, kumusta kayon? Dagiti high blood. Hanyo liplipatan ah. Dagiti maintenance medicine nyo para kadagita nga sagubanin. Yulit ko ah. Mabalin nyo kakaruba iti agkapimutan iti Dr. M's 36 in 1 Herbal Coffee Mix. Tangamin dagiti na duma-duma. 36 ko naman ng herbal din na ginadeta. Agti din nulong tapon iti sa manormalize na problema nga. Panagngato-ngato iti pressure mo, high cholesterol, ken dagitihan nga makaturturog laon unay. Aya, Dr. M's 36 in 1 Herbal Coffee Mix. Kapeng inaramid ti doktor. Sigurado ti salon at mo ditakaka.
13: When ka best?
11: O dita di par na iti Ilocanja. JTC Mall. Magatang imitin iti Dr. M's 36 in 1 Herbal Coffee Mix. Two Brothers Grocery. Ayan. Kandita di par na iti Cagayan Valley. Am amin nga butika ken groserya ditan.
13: Hey!
11: Talavera Supermarket All Branches. Adatan na i-deliveran iti 36 in 1 Herbal Coffee Mix. Nga tinagan na Dr. M's. Ayan. Nasuti ba ka ba nagdindingin ka nagiti taga di pa na ti Vizcaya? Farmacia Solonyo, All Branches lies sa supermarket. Kinamamin! Maghatang yun itan iti Dr. M's 36 in 1 Herbal Coffee Mix. Ah, kastamit din ka ruba dagiti managlingling at amuya. No managlingling it ka, posibleng ada ti pagkapuan no apay nga agang lit ka kaka. O dagiti kahit namat iti pumudaw kilikili na hanyo liplipatan at damotan iti Dr. M's tawas ka ruba mabalin ng usaran dagiti nang isit iti kilikili na naangot pala kilikili na. Naangot iti saksakan no ag sapatos athlete foot nga kunata. Dr. M's tawas kakarubat ti aramatim nga sabon ha. Available natin ka nagtim amin nga butika na ikabila nagtim nasisiglat nga salesman win o ahente tayo kaka. O kasama natin ah nagtim ado na po iti uban na makapalakay makapabakat.
5: Kape nga erb.
11: Ay kat anyat aramidem. Ay kat tiraim detan ah iti just color. Ayaw.
5: Ayaw nga John Sarya.
11: 10 to 15 minutes kagtalay na end. Dagya just color. Ije buok mo. Sakbay mo palawan. Maymayat no hampay na basa ti buok mo igulgul mo data just color aya kita ay data kaka data puraw nga buok mo pangisiti na paupingin na ka
5: iingat
11: isu nga into no mapangkaagmarcha ah ti stage ah nang nangruna no on roll to di anak mo na data ah asilig mo na ti panagmamarcha ay kagat apay ngayon ni kumarikit na yun ubing na tama at kuna taong pay uban na di daan mo ginas color mo lang gayam ayan o just color ang magatang karagdam amin nga butika datan kaka yan siyempre nagiti kalbo nagiti aglaglaga sa buhok na at damit shampoo tayo para dita Ira Shampoo 2 months nga diretso nga panag shampoo iti Ira Shampoo kaka kita ayam ti panag singising dita buhok ayan dagiti kalbo nga mugmuging tubuan ti buhok dita kaka patasan nyo ah Ira Shampoo magatang nga nagdam amin nga butika uray sa di naman ti ayan mo alawan awan man ti oras kon siyak tagpakada po siyak ni Jay doon mga batbati tinim pagkabigat tayo amin. The biggest hits.

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dipolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwala ang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo. Proud member of the KBP. I got my
1: head out this show. Magic Kulten 2-1. All in one program. Magic Kulten 2-1.

Hatid namin sa inyo ang trivia, impormasyon, balita at iba pa. Magic Content 1, Mondays to Saturdays, dito lang sa Magic FM, Katambay Mo. Ayo.

0: Mga suki, agorder kayon! Kas may isang aglaklako, every peso counts! Awan sa deng na tipanagluto-luto, tap no extra tikita! Anay, nasakit ti bagbagig! Agura ilaang!
1: Aguray manan, at the extra nga pang laban dita. Iamong nga alaksan, at danti extra nga kinalaing na. New Alaksan Extra!
0: Wow! Mas pinalaing pa?
1: One! Pina-extra ti kinapaspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Ang order na kay man apo?
0: Dahi to yan di pakbet. Doa nga order ti igado.
1: Extra nga kinalaing, tap no extra nga mat. New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa panahon ngayon, kailangan natin ng makakatuwang para sa maganda at maayos na kalusugan. Kaya naman nandyan at laging handa ang Bionic Alternative Healthcare Center. Para tulungan ka sa mga nais magpa-check up, tumawag o mag-text lamang sa kanilang mga numero 0926-980-9987 o sumadyana sa kanilang clinic, Santiago City, Isabela at sa number 14 Rizal Avenue, Centro 2, Cagayan City at hanapin si Doc Lemuel Sonio.
6: Bionic Alternative Healthcare Center Cagayan Branch. Matatagpuan sa ground floor. CityMax Gas Station Compound. Rizal Avenue, Cagayan City.
7: May hyperacidity o acid na umaakyat sa lalamunan?
8: Pag may acid, Supracid.
9: United Home Supracid. Sodium bicarbonate para ginhawa ang sikmura.
10: United Home. Unilab yan.
11: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supracid. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Supracid. Pag may acid, Supracid. United Home Supracid.
13: Hanap mo ba yung kaping masarap na healthy pa? Ipinakikilala Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix na tataglay na bisag galing ng lavender extract na sumusuporta sa masarap na tulog. Horsetail extract, pampaganda ng buhok. Collagen para sa matibay na buto. Glutathione para sa cutis. L-carnitine para sa pampapaya at ampalaya na nakakatulong para mapababa ang blood sugar level. Green tea, pampababa ng blood pressure. Ashitaba for good digestion, turmeric, at iba pa. Sugar-free, stevia, ang pampakamis nito. Kaya sa susunod na paghikop ng kape, dapat Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Ang Dr. M's 36-in-1 Herbal ay mabibili sa lahat ng butika, supermarket, at grocery sa inyong lugar.
14: Sirang cellphone, Dom Cell Center. E kung bagong cellphone, Dom Cell Center. Cellphone accessories, Dom Cell Center. Brand new TV, Dom Cell Center. Laptop, portable speaker, o Bluetooth speaker, abay Dome Cell Center pa rin ang sagot dyan. Walang ibang katapat kundi Domes din. Dome Cell Phone and Accessory Shop sa San Antonino, Alicia Public Market, Alicia. Bisitahin ang FB page sa Dome Cell Center and Repair Shop o ikaw na mismo ang magtanong sa 0926-488-8822. Pasyalan ang kanilang branch sa Golden Tech Cell Phone Center and Repair Shop sa Rizal Public Market, Rojas, Isabela.

0: magic time, 11:30 a.m.
1: This time check is brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: Hey, bakit lagi kang nahihilo at hinihingal?
3: Iwan ko nga eh. Masakit tayo ng bata ko.
4: Sabi ng doktor,
3: mataas na naman daw ang BP ko.
2: Halatay, delikado yan. Hindi pwedeng papayaan yan.
5: Ayon sa mga health expert, ang maling pagkain, sobrang kolesterol, mga masasamang bisyo, laging pagpupuya, at walang exercise ay maaaring ikahina ng iyong katawan, magkakasakit sa puso, o may stroke na maaaring magresulta sa komplikasyon at next life na lang tayo magkikita. Kaya ugaliin magpa-check up at magpareseta ng tamang gamot na mapagkakatiwalaan pagdating sa pag-maintain ng BP condition. Subukan mo ang Angi-Block. Angi-Block. Salamat! May Angi-Block na! Angi-Block tablet! May Angi-Block na! Mapapanatag ka na meron ng next day, next week, next month, next year ang buhay. Hi! Angi-Block. Angi-Block tablet. Available in 50 milligrams. Losartan Potassium is the generic name of Angi-Block tablet. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ako, gusto ko maging police.
7: Ako naman, gusto ko maging PBA player. Yung katulad ni Michael Jordan.
8: Basta ako, gusto ko maging beauty queen. O diba?
9: Abay, advantage yan kung Grovit ka. Tamang pampatangkad, pangarap ng batang may lakas at sigla. Mag-Grovit plus CGF vitamin syrup ang ibigay sa mga bata araw-araw. Siguridad ng bata sa tamang paglaki. Kaya advice natin sa mga mommies, sure tayo sa Grovit plus CGF vitamin syrup. Mahalagang paalala, ang Grovit Plus CGF Vitamin Syrup ay hindi pwedeng gamitin panggamot o ituring na gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Exclusively distributed by Day-to-Day Pharmacy.
10: Today's best music and yesterday's great

0: Shopno Printing and the first digital direct t-shirt printing. Super bilis, napakaganda at pulido pagdating sa t-shirt printing. At ngayon, lalo pang pinalawak ang serbisyo nila dahil meron din silang tarpaulin at sticker printing. All around talaga, mapa t-shirt, tarpaulin at sticker printing. Shopno ang pinakamagaling.
1: Shopno!
2: Available na rin ang sublimation printing sa Shopno. For inquiries, call 0917-570-3971.
3: Ako, pangarap ko sa buhay, pabigyan ko ng magandang kinabukas yung mga anak ko. May maayos na tirahan. Siyempre, gusto ko rin may swimming pool. Ah, basta. Gusto ko, magtayo rin ako ng negosyo, yung may paupahan, cafeteria, events place. Yung parang pang-retirement ko na, diba?
4: Lahat na yan, posibleng matupad sa JLE Construction Services. Katuwang mo sa pagbuo ng pangarap. Kilala na at nagpakita ng kahusayan mula po sa mga interior and exterior design. Pag-estimate, pag-build ng mga gusali, construction, you can check to see for yourself. Sincere sa trabaho, may pangalan na at mas pinagkakatiwalaan sa buong bayan ng Kawayan. Maniwala ka, maaasahan mo si Kuya Engineer Joseph Josh Estrada. Tara, kontakin natin dyan lang sa Minante Uno dito sa Kawayan City. Open ang kanyang linya sa 0936-300-6469 o pwede rin sa 0992-756-7764. JLE Construction Services. Basta si JLE ang kasama. JLE Construction Services.

0: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dipolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of the KBP.
2: I got my head out this show.
3: Magic Contentuan. All in one program. Magic Contentuan.

namin sa inyo ang trivia, impormasyon, balita at iba pa. Magic Content 1, Mondays to Saturdays, dito lang sa Magic FM, Katambay Mo.

Mga suki, agorder kayon! Kas may isang aglaklako, every peso counts! Awan sa deng na ti panaglutluto, tap no extra tikita! Anay, nasakit ti bagbagig! Agura ilaang!

0: aguray manan at da extra nga pang laban dita. Iamong nga alaksan at danti extra nga kinalaing na. New Alaksan Extra.
1: Wow! Mas pinalaing pa?
0: One, pina-extra ti kinapaspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Ang porto na kpay man apo?
1: Dahito yan di pakbet. Doon nga order ti igado.
0: Extra nga kinalaing, tap na extra kamat. New Alaksan Extra.
3: Unilab quality yan.
0: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: 1, 2, 3.
5: Kuya! Ang tagal mo naman! Kanina ka pa dyan sa CR! Naiihi na ako!
4: Wait lang!
5: Kuya!
4: Nagko-concentrate ako! Ang hirap ilabas!
5: Ay, Diyos me! Hindi ka nagsabi sa akin! May solusyon ako dyan! Isang inom mo lang, lalabas na yan!
4: Ha? Ano yan?
5: Easy flash out ng Bionic! Itry mo para to sa mga constipated! Subok to, kuya!
4: Ay, salamat. Nailabas din. Sarap sa feeling.
5: Sabi ko naman sa'yo eh, effective yung easy flash out. At hindi lang yan. Pang-cleanse din yan ng colon. Kaya maganda yan para sa tiyan.
4: Saan mo nabili yan? Bibili ako ng madaming ganyan.
6: Bionic Alternative Healthcare Center, Cagayan Branch. Matatagpuan sa ground floor. City Max Gas Station Compound. Rizal Avenue, Cagayan City.
7: Free-flowing hit music marathon.

0: Here in Kauaian City, there's a place that will keep your car in top shape. GP Car Care Center. Their well-experienced mechanics and technicians are experts in car repairing for multi-brand cars. GP Car Care Center. Services offered: change oil, under chassis, overhauling, computerized wheel balancing, tire changing or mounting, cooling system, brake system, clutch system, engine scan and diagnostics, and a lot more. GP Car Care Center is conveniently located at Kabatuan Road, San Fermin, Kauaian City, Isabela. For more info, please call 0927-404-0136 and look for Miss Giselle Ong. GP Car Care Center, the car service center that cares.
1: Hey, bakit lagi kang nahihilo at hinihingal?
2: Ewan ko nga eh. Ang masakit naman ang bata ko.
3: Sabi ng doktor,
2: mataas na naman daw ang BP ko.
1: Halatay, delikado yan. Hindi pwedeng papayaan yan.
4: Ayon sa mga health expert, ang maling pagkain, sobrang kolesterol, mga masasamang bisyo, laging pagpupuya, at walang exercise ay maaaring ikahina ng iyong katawan. Magkakasakit sa puso o may stroke na maaaring magresulta sa komplikasyon at next life na lang tayo magkikita. Kaya ugaliin magpa-check up at magpa-reseta ng tamang gamot na mapagkakatiwalaan. Pagdating sa pag-maintain ng BP condition, subukan mo ang Angi-Block. Angi-Block. Salamat! May Angi-Block na! Angi-Block tablet! May Angi-Block na! Mapapanatag ka na meron ng next day, next week, next month, next year ang buhay. Hi! Angi-Block. Angi-Block tablet. Available in 50 milligrams. Losartan Potassium is the generic name of Angi-Block tablet. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kaibigan, sapat na ba ang kaalaman mo sa iyong kalusugan? Narito ang kukumpleto.
6: Gabay Kalusugan! Gabay Kalusugan!
5: Tatalakay sa mga produktong higit mong kailangan.
6: Gabay Kalusugan!
7: Ngayon mga oras, maknoin kakaaruba. Talagang nabaran di panyempo na.
8: Iso nga kaganganasan na launa iti umarub om kakaruba iti best juice.
7: Ang bagong juice ng bayan, no dagiti ubing yung kakaruba kita madiunay manangan iti gulgulay kina prutas.
8: Siyempre kahit damit siguro prutas ang ima ang garot may igatang matanay pa nagririgat.
7: Ay kita pag merienda inulat ng kakaruba iti best juice.
1: Uwas.
7: Tangamin na ita best juice, gulay kina prutas iti nagyan na dayta ayan. O ti best juice ang magatang karagat ba? Pwede nga butika kin grocery supermarket ure sa dinumanti ayan nyo. Siyak manan natin manong itatangatang J. Dizon. Makagadwa iti nasod di limang minutong isang pa iti programa Gabay Kalusugan iti hotline number di kita sa bali 0917-564-6789 o nasuding abadag dingdingay kadag iti taga Baguio City ayan. Chongsan supermarket all branches.
9: Best.
7: Rising Sun commercial all branches.
9: Next.
7: Ken Wayne ha nitala Trinidad magatang nitan iti best cafe 18-1 herbal coffee mix. Paborito dagiti babae. Dagiti abnormal panagbawas na dita o dapat na tararub ube mon. Best Cafe 18-1 Herbal Coffee Mix. Hampay nagbaliw karubat di presyo na ingano tatam manipod iti 156 pesos laingan. Iti presyo na numapay nakingin at crudo pero ti Best Cafe hampay nagpanginakaka. O dagiti adan met iti problema kakaruba iti panagturo. Dagiti high cholesterol. Ay, kumusta kayo? Dagiti high blood. Hanyo liplipatan ah. Dagiti maintenance medicine nyo para kadagitang sagubanin. Iulit ko ah. Mabalin nyo kung karubati agkapimutan iti Dr. M's 36 in 1 Herbal Coffee Mix. Tangamin dagiti na duma-duma. 36 ko naman ng herbal din na ginadeta. Agti din nulong tapon iti sa manormalize na ito problema nga. Panagngato-ngato iti pressure mo, high cholesterol, ken dagitihan nga makaturturog laon unay. Aya, Dr. M's 36 in 1 Herbal Coffee Mix. Kapeng inaramid ti doktor. Sigurado ti salon at mo dita kaka.
9: When ka best?
7: O dita di parna iti Ilocanja. JTC Mall. Magatang imitin iti Dr. M's 36 in 1 Herbal Coffee Mix. Two Brothers Grocery. Ayan. Kaya dita di parna iti Cagayan Valley. Am amin nga butika kin groserya ditan.
9: Hey!
7: Talavera Supermarket All Branches. Adatan na i-deliveran iti 36 in 1 Herbal Coffee Mix. Nga tinaga na.
8: Dr. Ems. Ayan. Nasutipan ka ba ng dinding kadagiti taga di pa na Tiviskaya? Farmacia Solonyo, all branches lie sa supermarket. Kinamamin! Maghatang yung itan iti Dr. Ems 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Kastamit din kang ruba dagiti managlingling at amuya. Nung managlingling it ka, posibleng nga natati pagkapuan no apay nga agang lit ka kaka. O dagiti kahit namot iti pumudaw kilikili na hanyulipilipatan at damotan iti Dr. Ems. Tawas kakaruba mabalin usaran dagiti ng isit iti kilikili na naangot pala kilikili na. Naangot iti saksakan no agsapatos athlete foot nga kunata. Dr. Ems, tawas kakaruba ti aramatim nga sabon ha. Available natin ka dagiti amin nga butika na ikabila dagiti nasisiglat nga salesman wino ahente tayo kaka. Kasama din dagiti ado na po iti uban na makapalakay makapabakad. Agat anyat aramidem agat tiraim detan ang iti just color. Ayan. 10 to 15 minutes kagtalay na ed dagiti just color iti buok mo sakbay mo balnawan. May mayat no hampay na basa ti buok mo igulgul mo dagiti just color. Ayan. Kita ayam dagiti kaka dagiti puraw nga buok mo pangisiti na paupingin na ka. Ayan. Isong ito no mapangkagmarcha ti stage nang nangruna no on roll to di anak mo rin asinig mo rin ti panagmamarcha ay kagat apay ngayon ni kumarikit na yun ubing na tamat kunada umpay uban na akfo di daan mo ginas color mo lang gayam. Ayan o just color ang magatang karagdam amin nga butika na itan kaka kaya siyempre nagiti kalbo nagiti aglaglaga sa buk na at damit shampoo tayo para dita Ira Shampoo 2 months nga diretso nga panag shampoo iti Ira Shampoo kaka kitaan ti panagsingising na ita buok. Ayan dagiti kalbo nga mugmuging tubuan ti buok day takakapatasan nyo ah. Ira Shampoo magatang aragdam amin nga butika uray sa di naman ti ayan mo. Alawan! Awan man ti oras kon siyak tagpakada ako. Siyak ni J.D. mga batbati tinimpag gabigat ay amin.

sa Vanilla Cupcake Bakery, maraming maraming salamat po. Thank you so much for letting us shoot dito sa store ninyo, even if it's store hours. Maraming salamat sa pagpayag dahil ako ang first na nag-shoot dito sa bakery ninyo. Maraming maraming salamat. And nakuha namin ang gusto naming konsepto dahil sa pagpayag ninyo. Thank you so much. More power, and I wish you all the best. More blessings. Bye!

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa Butuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dibolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo. Proud member of the KBP.
1: Great music, magic moments. This is Magic FM.

0: Mga suki, agorder kayon! Kas may isang aglaklako, every peso counts! Awan sa deng na ti panagluto-luto, tap no extra tikita! Anay, nasakit ti bagbagig! Agura ilaang!
1: Aguray manan, at the extra nga pang laban dita. Iamong nga alaksan, at danti extra nga kinalaing na. New Alaksan Extra!
0: Wow! Mas pinalaing pa?
1: One, pina-extra ti kinapaspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Ang order na kay man apo?
0: Dahito yan di pakbet. Doang nga order ti igado.
1: Extra nga kinalaing, tap no extra kamat. New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ako, pangarap ko sa buhay, pabigyan ko ng maganda kinabukas yung mga anak ko. May maayos na tirahan. Siyempre gusto ko rin may swimming pool. Ah, basta. Gusto ko, magtayo rin ako ng negosyo, yung may paupahan, cafeteria, events place. Yung parang pang-retirement ko na, diba?
6: Lahat ng yan, posibleng matupad sa JLE Construction Services. Katuwang mo sa pagbuo ng pangarap. Kilala na at nagpakita ng kahusayan mula po sa mga interior and exterior design. Pag-estimate, pag-build ng mga gusali, construction, you can check to see for yourself. Sincere sa trabaho, may pangalan na at mas pinagkakatiwalaan sa buong bayan ng Kawayan. Maniwala ka, maaasahan mo si Kuya Engineer Joseph Josh Estrada. Tara, kontakin natin dyan lang sa Minanti Uno dito sa Kawayan City. Open ang kanyang linya sa 0936-300-6469 o pwede rin sa 0992-756-7764. JLE Construction Services. Basta si JLE ang kasama. JLE Construction Services.
7: Hanap mo ba'y kaping masarap na healthy pa? Ipinakikilala Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Nagtataglay na bisag galing ng lavender extract na sumusuporta sa masarap na tulog. Horsetail extract, pampaganda ng buho. Collagen, para sa matibay na buto. Glutathione, para sa cutis. L-carnitine, para sa pampapaya. At ampalaya, na nakakatulong para mapababa ang blood sugar level. Green tea, pampababa ng blood pressure. Ashitaba, for good digestion. Turmeric, at iba pa. Sugar-free stevia ang pampakamis nito. Kaya sa susunod na paghikop ng kape, dapat Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Ang Dr. M's 36-in-1 Herbal ay mabibili sa lahat ng butika, supermarket at grocery sa inyong lugar.

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dipolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo. Proud member of the KBP.
1: Great music, magic moments. This is Magic FM.

0: Ikaw ba ay nahihirapang dumumi araw-araw? Palaging bloated ang tiyan, acidic, sobra ang timbang, lumalaki ang tiyan, irregular menstruation, high blood, diabetes, mataas ang kolesterol, mataas ang uric acid at may almoranas? Andito na ang solusyon sa ating mga problema. Easy out! Easy out! Sabi nga ng ating father of medicines na si Hippocrates, lahat ng mga sakit nagsisimula sa tiyan. Kaya ano pang hinihintay natin para sa mas healthy na tummy, malakas na immune system at bowel movement, ugaliing uminom ng Easy Out araw-araw. Huwag nang hintayin pa na magkasakit. Kung mabisang colon cleanser ang hanap mo, uminom ng Easy Out. Ang Easy Out ay mabibili sa mga butika.
1: Bionic Alternative Healthcare Center, Cagayan Branch. Matatagpuan sa ground floor, CityMax Gas Station Compound, Rizal Avenue, Cagayan City.
2: Hanap mo ba'y kaping masarap na healthy pa? Ipinakikilala Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix na tataglay na bisag galing ng lavender extract na sumusuporta sa masarap na tulog. Horsetail extract, pampaganda ng buho. Collagen, para sa matibay na buto. Glutathione, para sa kuti. Cell-carnitine, para sa pampapaya at ampalaya. Nakakatulong para mapababa ang blood sugar level. Green tea, pampababa ng blood pressure. Ashitaba for good digestion. Turmeric at iba pa. Sugar free stevia ang pampakamis nito. Kaya sa susunod na paghikop ng kape, dapat Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Ang Dr. M's 36-in-1 Herbal ay mabibili sa lahat ng butika, supermarket at grocery sa inyong lugar.
3: Parin Tiboy! Tiboy! Magtatanong ako sa'yo, bakit ka dyan bumibili? Sa murang bagsakan tile center? Ha? Nagtanong ka ba? Kita mo naman ang mahal kaya dyan sa kabila. Dyan ka pa bibili. Alam mo bro, praktikala tayo ngayon. Tingnan mo naman yung gas, parang blood pressure. Naghihimutok sa pagtaas. At least dito pre, parang sex bomb dancers. Pababa ng pababa. Matatapos ko na yung sala at kusina ko. Tamang pasada ko lang. Nakakapag-budget ako ng maayos.
4: Makinig kayo!
5: Kitam, sabi ko na sa iyo eh, tamang puntahan bago ka tamaan. Gayahin mo kami sa murang bagsakan tile center. Pangalan pa lang, eh ba't lalayo ka pa? Abay, cheap price pero quality. Pangyayamanin.
3: Eh, no kaya't mo, katuwaan ka pa hay. Nalakalaking na birukin, EJ Osmeña Highway, Ilagan City. Abay, the Royal Plus Gas Station. At damat branch na EJ Zone 4, San Antonio, EJ Rojas Laan Brand. Ah, napay por Orion. Mapankan ah, Jai. Murang bagsakan tile center. Call or text 0917-736-4481. Window 0992-322-0922.
6: Hanapin ang mabait na manager na si Kuya Jumel Lanosa at Ate Joy Wahe. Lahat ng

0: sirang cellphone, Domcell Center. Eh kung bagong cellphone, Domcell Center. Cellphone accessories, Domcell Center. Brand new TV, Domcell Center. Laptop, portable speaker o Bluetooth speaker, abay, Domcell Center. Parin ang sagot dyan. Walang ibang katapat, kundi Doms din. Doms Cellphone and Accessory Shop sa San Antonino, Alicia Public Market, Alicia. Bisitahin ang FB page sa Domcell Center and Repair Shop. O ikaw na mismo ang magtanong sa 0926-488-8822. Pasyalan ang kanilang branch sa Golden Tech Cellphone Center and Repair Shop sa Rizal Public Market, Rojas Isabela.
1: Parin di boy! Psst, di boy! Magkatanong ako sa'yo, bakit ka dyan bumibili sa murang bagsakan tile center? Ha? Nagtanong ka ba? Kita mo naman ang mahal kaya dyan sa kabila. Dyan ka pa bibili. Alam mo bro, praktikala tayo ngayon. Tingnan mo naman yung gas, parang blood pressure. Naghihimutok sa pantaas. At least dito pre, parang sex bomb dancers. Pababa ng pababa. Eh, matatapos ko na yung sala at kusina ko. Tamang pasada ko lang. Nakakapag-budget ako na maayos.
2: Makinig kayo!
0: Kitam, sabi ko na sa iyo eh, tamang puntahan bago ka tamaan. Gayahin mo kami sa murang bagsakan tile center. Pangalan pa lang, eh ba't lalayo ka pa? Abay, cheap price pero quality, pangyayamanin.
1: Eh, no kaya't mo, katuwaan ka pa hay. Nalakalakin na birukin, ejay Osmeña Highway, Ilagan City. Abay, te Royal Class Gas Station. At damat branch na ejay Zone 4, San Antonio, ejay Rojas Laeng Brand. At napay or Orion. Mapankan ah, Jai. Murang bagsakan tile center. Call or text 0917-736-4481. Window 0992-322-0922.
0: Hanapin ang mabait na manager na si Kuya Jumel Lanuza at Ate Joy Wahe.
3: Ibigan, sapat na ba ang kaalaman mo sa iyong kalusugan? Narito ang kukumpleto.
4: Gabay Kalusugan! Gabay Kalusugan!
3: Tatalakay sa mga produktong higit mong kailangan.
4: Gabay Kalusugan!
5: Pagnimbag ng oras, manen kakaruba! 0917-564-6789. Iti hotline number tayo. Thank you kadagiti. Kan kanayo na po nagtetek sa damdamag. May panggap kadagiti na dumadumang approved produkto tayo. Kasama itin kakaruba.
6: Yes.
5: Kadagiti mga ibingbingla iti padas na nagaduti testimony kat via text. Kumusta dagiti Tagala Union? Halog Drugstore All Branches. Northwind Drugstore All Branches. Ha? Available dita ti Best Cafe 81 Herbal Coffee Mix. Ken am amin nga produkto tayo kaka. O, dagiti na nga tumit, iti blood sugar na, dagiti diabetic, o tapno iwas diabetes, ha? O, dapat tanangin nyo, dagiti ipapaunay, kinuagkap kape ka, dapat di dyan sugar free, ha? Kas kumanda ito ay Best Cafe Gold, 20-in-1 herbal coffee mix na isang rot na ito yung kape, ha? Tapno iti kasakit, han nga ito iti blood sugar level, ngamin serpentina, ha? Iti main component, main ingredients na ito ay, adaan pa iti ginkgo biloba, para ka dagiti, kahit na nga lumaing ag-memorize o dagiti ag-kapaw dita. Di problema, hamon po ay malasin nila kay mo. Nimpayamot na nila kay mo. Hindi ka nakabaw mo, problema. Iso nga kadagito yung panahon. Dapat tirarob ubem nukanukas tati problema. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Magatang kadagitim amin. Nga butik, afo na kimimas pa itilasan na kahit kaka.
6: One coffee.
5: Sugar-free may laeng. Am amin nga kapeto yung karuba it keta sugar-free. Aya. O kas kumami lang na ito yung Best Cafe Green.
6: Yes. Yan ka na
5: with alingatong dayta iso nga dagiti artak tapno iwas dialysis kaka o dagiti at ang problema ti puso ha padasin yung kakaruba iti agkape mot iti Best Cafe Green ngamin adaan ti red alingatong dati Best Cafe Green iso na dati may amang tulong tapno iti kasta at dati mang sarap kadagiti na dumadumang toxins nga posible ang mang perdi kakaruba iti kidney iti may sa nga tao ayan especially dagiti managapgad no na laing kakamangan iti na-upgad may isang ma-perdi dahil ta posible kaya dahil ito yung kidneys tayo aya iso nga masabol mo mang salaknib dita kaka dahil ito yan Best Cafe Green with alingatong plus L-carnitine o dati L-carnitine ni Reta anak dati L-carnitine dakil may tulong Reta tapno mapespas kakaruba dati yung sub-subrang at taba iso nga dagat yung bilbilan dita oh, eh dapat ti kape mo Best Cafe Green ha dagat yung atan problema ti puso dahil ito yung L-carnitine ngamin dakil may tulong na tapno maalagaan pumintas iti salun at iti puso tayo kaka ah. Best Cafe Green magatang kadagitim amin nga butika dahil 155 lang per box na dita kaka. Miso nga kayang-kaya itibulsa naman pa yung nanginan tipa masahe siguro.
2: Herbal Mix!
5: O tanangin na garudmet iti gasolina ka da diesel. Pero naman pa yung kasdahan tayo bagbaybayan. Ah, iti ah, karkarod ka tayo. Tano datat mabaybayan tayo. Lalo nga ka problema tayo kaka. Ah. Iso nga tap ng iwas diabetes. Ang nga tungato ti sugar o dapat ti kapem. Tayo na imas lagro din. Sugar free pie. Best coffee gold 20 in 1 herbal coffee mix. O tapno may iwasan mat iti bukol-bukol iti matres. O dagiti adan problema iti panagbawas. O best coffee 8 in 1 herbal coffee mix mati basapol mo ka. All time favorite. Ha? Karuba yan. Ken syempre adamot na ito yung best coffee green tayo. O para mat ka dagiti ay bilbilan. Ha? Para ka dagiti managapgan. O tapno adamang alagi iti kidneys. Best coffee green. Ha? Ken honey liblibatan. At barbaro unay nga produkto tayo. Dahil ito Dr. M's 36 in 1 herbal coffee mix na isang ratmet para kadagiti at daan apo iti high blood dagitihan makaturturo ken dagiti high cholesterol dahil dapat ar-arub ube mong kada bigat ah? Dr. M's 36 in 1 herbal coffee mix sugar free may lang dahil nakimimas may lang tilasa na patasan nyo kakarumanan nyo pa na patasan magatang dahil kadagitim amin nga butika dita Kawayan City Isabela o oh, butika Aves Talavera Supermarket kina amin nga butika ures sa dino man ti ayan mukha ka sigurado magatang mo detan Dr. M's 36 in 1 herbal coffee mix ah, kumusta mo din nakaruba na kita folks saksakit iti tiyanahan saksakit iti bagbagina opo pusa ni retan anya tiya pros ay kaon sa balik Kiyusay Body Oil o ti Kiyusay Body Oil ha magatang nga nagdam amin nga butika ures sa dino ti ayan mon kaka alawin awan manin ti oras kon anya ngay garod siya kamanin tagpakada sa kapanin jay do mga ibat-bati tinimbang nga bigat day amin

0: magic time?
1: 3:30 p.m.
0: This time check is brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: Hanap mo ba'y kaping masarap na healthy pa? Ipinakikilala Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Nagtataglay ng bisag galing ng Lavender Extra na sumusuporta sa masarap na tulog. Horsetail Extra, pampaganda ng buho. Collagen, para sa matibay na buto. Glutathione, para sa kuti. Cell-carnitine, para sa pampapaya. At ampalaya, na nakakatulong para mapababa ang blood sugar level. Green tea, pampababa ng blood pressure. Ashitaba, for good digestion. Turmeric at iba pa. Sugar-free stevia ang pampakamis nito. Kaya sa susunod na paghikop ng kape, dapat Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Ang Dr. M's 36-in-1 Herbal ay mabibili sa lahat ng butika, supermarket at grocery sa inyong lugar.
3: Katambay mo!

0: Bakit lagi kang nahihilo at hinihingal?
1: Ewan ko nga eh. Masakit naman ang bata ko.
2: Sabi ng doktor,
1: mataas na naman daw ang BP ko.
0: Halatay, delikado yan. Hindi pwedeng pabayaan yan.
3: Ayon sa mga health expert, ang maling pagkain, sobrang kolesterol, mga masasamang bisyo, laging pagpupuya, at walang exercise ay maaaring ikahina ng iyong katawan, magkakasakit sa puso, o may stroke na maaaring magresulta sa komplikasyon. At next life na lang tayo magkikita. Kaya ugaliin magpa-check up at magpa-reseta ng tamang gamot na mapagkakatiwalaan pagdating sa pag-maintain ng BP condition. Subukan mo ang Angi-Block. Angi-Block. Salamat! May Angi-Block na! Angi-Block tablet! May Angi-Block na! Mapapanatag ka na meron ng next day, next week, next month, next year ang buhay. Hi! Angi-Block. Angi-Block tablet. Available in 50 milligrams. Losartan Potassium is the generic name of Angi-Block tablet. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ako, gusto ko maging police.
5: Ako naman, gusto ko maging PBA player. Yung katulad ni Michael Jordan.
6: Basta ako, gusto ko maging beauty queen. O diba?
7: Abay, advantage yan kung Grovit ka. Tamang pampatangkad, pangarap ng batang may lakas at sigla. Mag-Grovit plus CGF Vitamin Syrup ang ibigay sa mga bata araw-araw. Siguridad ng bata sa tamang paglaki. Kaya advice natin sa mga mommies, sure tayo sa Grovit plus CGF Vitamin Syrup. Mahalagang paalala, ang Grovit Plus CGF Vitamin Syrup ay hindi pwedeng gamitin panggamot o ituring na gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Exclusively distributed by Day-to-Day Pharmacy. Shop!

0: Printingan, the first digital direct t-shirt printing. Super bilis, napakaganda at pulido pagdating sa t-shirt printing. At ngayon, lalo pang pinalawak ang serbisyo nila dahil meron din silang tarpaulin at sticker printing. All around talaga, mapa t-shirt, tarpaulin at sticker printing. Shopno ang pinakamagaling.
1: Shopno!
2: Available na rin ang sublimation printing sa Shopno. For inquiries, call 0917-570-3971.
3: Hanap mo ba eh? Kaping masarap na healthy pa? Ipinakikilala Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Nagtataglay ng bisag galing ng lavender extract na sumusuporta sa masarap na tulog. Horsetail extract, pampaganda ng buhok. Collagen, para sa matibay na buto. Glutathione, para sa cutis. L-carnitine, para sa pampapaya at ampalaya na nakakatulong para mapababa ang blood sugar level. Green tea, pampababa ng blood pressure. Ashitaba for good digestion. Turmeric at iba pa. Sugar free stevia ang pampakamis nito. Kaya sa susunod na paghikop ng kape, dapat Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Ang Dr. M's 36-in-1 Herbal ay mabibili sa lahat ng butika, supermarket at grocery sa inyong lugar.
4: Para sa dekalidad at maaasahang materyales, piliin ang Brassy Hardware and General Merchandise. Nag-aalok ng kumpletong hardware, construction at electrical supplies na swak sa anumang proyekto. Available din ang solar pump at inverter solar panels para sa makabago at matipid na enerhiya. Mayroon ding deep well pump drilling at solar installation services na garantisadong profesyonal. Kaya tara na sa Pressy Hardware and General Merchandise. High standard quality pero presyong pangmasa.
5: Ang Pressy Hardware and General Merchandise ay matatagpuan sa Pressy Building, National Highway San Antonino, Burgos, Isabela, Kulalabu. Owned and managed by Kuya Carlo Villente Lucero. For more info, please call 0956-207-4347. Sila rin ang distributor ng number one natural organic plant stem cell sa buong mundo, ang Revobeat Miracell Plus.
6: Tambayan ng bayan. Magic FM. Katambay mo.

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa Butuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dibolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo! Proud member of the KBP.
1: Ratsada ng bagong musika. Magic Hit Parade! Halina't sumabay at alamin ang mga bago at patok na musika. Magic Hit Parade! Dito lang sa Magic FM Katapos.

0: Mga suki, agorder kayon! Kas may isang aglaklako, every peso counts! Awan sa deng na ti panagluto-luto, tap no extra tikita! Anay, nasakit ti bagbagig! Agura ilaang!
1: Aguray manan, at the extra nga pang laban dita. Iamong nga alaksan, at danti extra nga kinalaing na. New Alaksan Extra!
0: Wow! Mas pinalaing pa?
1: One! Pina-extra ti kinapaspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Ang order na kay man apo?
0: Dahi to yan di pakbet. Doa nga order ti igado.
1: Extra nga kinalaing, tap no extra kamat. New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan.
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ako po si Danny Miranda, isang brand head ng Rojas Isabela. Dati marami akong niinom na gamot para sa high blood. Narinig ko ang Dr. Lemuel's Bionic Coffee. Sinubukan ko ito. Naging hawaan ng aking pakiramdam at naging normal ang aking blood pressure. Muling bumalik ang sigla ng aking katawan. Kaya naman, subukan nyo rin ang Dr. Lemuel's Bionic Coffee. Masarap na, healthy pa.
5: Bionic Alternative Healthcare Center, Kawayan Branch. Matatagpuan sa ground floor, City Max Gas Station Compound, Rizal Avenue, Kawayan City.
6: Hanap mo ba'y kaping masarap na healthy pa? Ipinakikilala Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Nagtataglay ng bisag galing ng lavender extract na sumusuporta sa masarap na tulog. Horsetail extract, pampaganda ng buho. Collagen, para sa matibay na buto. Glutathione, para sa cutis. L-carnitine, para sa pampapaya at ampalaya. Nakakatulong para mapababa ang blood sugar level. Green tea, pampababa ng blood pressure. Ashitaba for good digestion. Turmeric at iba pa. Sugar free stevia ang pampakamis nito. Kaya sa susunod na paghikop ng kape, dapat Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Ang Dr. M's 36-in-1 Herbal ay mabibili sa lahat ng butika, supermarket at grocery sa inyong lugar.
7: Parang Jiboy! Psst! Jiboy! Magkatanong ako sa'yo, bakit ka dyan bumibili sa murang bagsakan tile center? Ha? Nagtanong ka ba? Kita mo naman ang mahal kaya dyan sa kabila. Dyan ka pa bibili. Alam mo bro, praktikala tayo ngayon. Tingnan mo naman yung gas, parang blood pressure. Naghihimutok sa pagtaas. At least dito pre, parang sex bomb dancers. Pababa ng pababa. Matatapos ko na yung sala at kusina ko. Tamang pasada ko lang. Nakakapag-budget ako ng maayos.
8: Makinig kayo!
9: Kitam, sabi ko na sa iyo eh, tamang puntahan bago ka tamaan. Gayahin mo kami sa murang bagsakan tile center. Pangalan pa lang, eh ba't lalayo ka pa? Abay, cheap price pero quality, pangyayamanin.
7: Eh, no kayat mo, katuwaan ka pa hay. Nalakalaking na birukin, ejay Osmeña Highway, Ilagan City. Abay, the Royal Plus Gas Station. At damat branch na ejay Zone 4, San Antonio, ejay Rojas Laing Brand. At napay mo Orion. Mapangkan a Jai murang bagsakan tile center. Call or text 0917-736-4481. Window 0992-322-0922.
9: Hanapin ang mabait na manager na si Kuya Jumel Lanoza at Ate Joy Huahe.
10: Lahat ng luma magiging

0: and I'll write your name.
1: Magic time, 4:30 p.m. This time check is brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansayang papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita, o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama nyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
3: Isang mapagpalang araw sa lahat natin mga tagisubaybay. Narito po ating palatuntunan. Kaalamang pangkalusugan, handog po ng Bionic Alternative Healthcare Center. Ang Bionic Alternative Healthcare Center is a private institution na nagbibigay ng mga libreng information and dissemination and preparation about alternative medicine. Mas maganda po kung kayo na po ang gumawa ng sariling gamot po ninyo na hindi natin bibilhin. Kundi gawin na lang po natin sa ating pong tahanan. Kasi ngayon po, laganap ang iba't ibang klase ng sakit. At ang mamahal pa ng mga gamot, ang mamahal pa ng operation, ang mamahal pa ng laboratory. Kaya ang pinakamaganda sa lahat, subukan, puntahan ang nag-iisang pangalan, Bionic Alternative Healthcare Center, na siyang nagbibigay sa inyo na ng katugunan, ng solusyon. Sinyo po iba't ibang uri po ng karamdaman. Tulad ngayon, ang dami po may mga bukol, di po ba? May bukol sa siko, may bukol sa ansang, party, may bukol sa atay, may bukol sa bituka. Anong ginagawa? Wala pong ginagawa kundi chemotherapy or operation. At anong gumaling? Hindi. Tulad ng mga tumor na yan. Yung sa pasyente ko, may tumor saan? Sa lalamunan. Anong dahilan? Bakit nagka-tumor sa lalamunan? Sorry po ha, bato-bato sa langit na matamaan magbago. Magalit kay Dr. Sonio. Kasi ang dahilan ng kanyang tumor sa lalamunan ay yung paggamit ng mama. Yung punganga sa Tagalog. Alam niyo po kasi ang nuts, yung bunga o yung gawid, yung kaya natin na ikmo, gamot po yan sa cancer. Ang problema, hinaluan mo ng apog, kaya hindi nakunta yung kanyang paggagamot. Hinaluan mo pa ng tabako, yan ang dahilan kung bakit lumaganap yung cancer. Instead na gumaling, lalong dumami. Bakit? Natalo ng apog at ng tabako ang bisa ng bunga at ng ikmo, yung pong gawid. Kaya kung magagamot ka, huwag mong kontrahin, tanggalin mo yung pinagumulan. Bakit ba nagkaroon ng bukol? Nagkaroon pa ng tumor ang isang tao. Isang pasyente ko, alam niyo kung saan tinubuan ang tumor? Sa braso. So, pumutok, dumami ang nana, dumami ang bukol sa kanyang yung kanyang problema. Kaya ano dapat gawin? Kailangan natin kontrolin, tanggalin natin yung mga bukol na yan. Para sa mga ganyang uri po ng karamdaman, anong pinakamaganda? Tanggalin mo yung mga bawal. Bakit nagkaroon ng bukol? Kasi mahilig ka sa instant. Instant drinks, instant foods. At ang mga kaming kinakain nyo, sa totoo lang, more on chemical. Kita mo yung manok noon, bago katayin 30 days, 45 days. Ngayon, 10 days, mayroon kang chicken joy. Di ba? Bakit? Ang dami yung mga sakit na nakagawa po ng chemical. Gawa na po, sure, but it. Kahit nga yung isda, puro pits na lang, di ba? Kita yung tilapia, bangus, puro pits. Kaya ano nangyari? Doon na rin nakukuha yung iba't ibang klase ng sakit. At ano yung tubig nila? Stagnant, hindi po flowing. Maintain ang water doon. Kaya maintain din yung kinakain nilang tain ng manok, pinapakain sa isda. Ngayon, ano nangyari? Nag-cause na bukol ang kinain mo. Ngayon, ano yung gagawin? Pupunta sa doktor? Operation. Laser. akin mo. Naku po, masakit sa bulsa ng kabayuni ko. Kaya ano dapat gawin natin? Kailangan mo uminom ng mga natural na pampakipis ng bukol. Ano ba yung mga pampakipis natin ng bukol na pwedeng gawin sa bahay? Diyos mo, Diyosis ka, combination. Loyang dilaw, ikong blender mo, samahan mo ng lemon, sibuyas, bawang, honey. Yan, ang ganda po niyan. For the meantime, pababain ang cholesterol, pababain ang uric acid, pababain ang sugar, pababain din po yung bukol po ninyo. Kikipis po yan. And then, yung pinagkatasan, ilagay mo sa tila at itapal mo doon sa bukol. Unti-unti pong mawawala yung bukol. And hindi man magic, kasi yung herbal sabi natin, slowly but surely. Hindi tulad ng iniinom mo, maintenance, kasi yung maintenance sakit, maintenance gamot, walang pagbabago. Binigyan ka, pain reliever. Tanggal kirot, pero yung bukol, hindi natanggal. Pag wala na yung bisa ng gamot mo, andun pa rin yung bukol, kikirot na naman po yan. Yan, tulad mo nakita ko, yung pasyente ko, ang tagal. Ilang taon na yung bukol niya. Gawa po na uric acid, yung arthritis, gouty arthritis na. Oh, ay itong tumor, itong mga bukol, yan, mostly kasi ang tumor, tumutubo sa mga lymph nodes, sa mga muscle. Yan, doon lumalabas yan. Kita mo yung pigsa, bukol din yan, di ba? Yung isa, akala niya pigsa lang, yung pala tumor na. Pinabayaan, yun ang naging cause ng kanyang kamatayan. So, ano pinakamangan ng gawin? Palagi kang uminom ng stem cell to regenerate the cell in our body. Kailangan mo ng antioxidant. Quercetin, Echinacea, San Maribili, sa Bionic Alternative Healthcare Center. Kasi po marami ngayong laganap ng mga fake na mga gamot. Kaya maging maingit po tayo, dapat ang bilhin nyo. Di bali ng mahal, sabi natin, basta genuine, original. Katulad ng ng isi-out natin. Tayo lang po, mayroon yan. Maghanap kayo kung saan? Wala po, maliban sa inilagay namin sa mga pharmacia. So, you can visit our clinic para po matulungan po kayo. Saan maratag po ng klinika? Bionic Alternative Medical Center? Ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng bago palingki, katabi po ng LCC Auto Supply. At ang pinakamaganda sa lahat, mag-undergo ka ng cleansing. Linisin ang internal organ para yung buko na yan ay unti-unting mawala po yan. Kasi bakit? Pag malinis yung organ mo, lahat ng sakit matatanggal din sa katawan mo. So, ang ating klinika dito po sa Cagayan City, Matakwan, sa ground floor din ng AHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Cagayan City. Makita nyo po, City Max Gasoline Station. Pumarking po kayong first door. Yan po, pumasok po kayo. Open po kami Sunday to Friday sa ganap alas 8 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon. Ang ating Solano Brands matatagpuan sa Magsaysay Strip, Barangay Quirino, Solano, Nueva Vizcaya. Na rin po ang ating pong health consultant, Dr. Emily Papa Valencia. Siya po magaling kutsin dyan po sa Solano, Nueva Vizcaya. So, saan ka pa? Ay, di doon ka na sa dahan-dahan na nagpapagaling sa iyong karamdaman. Sabi natin siya, ma'am, awante operation, awante orasyon. Kailangan lang mag-ipag-cooperate ka. Tanggalin ang pinagmulan para madaling gumaling ang karamdaman. Kasi hindi mo tinanggal yan, yung pinagmamulan. No, doctor can cure, sabi natin. Kahit saan ka pumunta, kahit pumunta ka man ng ibang bansa, ganon pa rin ang lifestyle mo, ganon pa rin ang diet mo. Hindi ka matutulungan kahit gaano kagaling ang doktor mo. Kaya sabi natin, ma'am, awante operation, awante orasyon, kailangan lang cooperation. Makipag-cooperate ka, sigurado po, ginhawa ang mabibigay po sa inyo ng itunuturo nating natural na pamaraan ng panggagamot. Huwag hayaan, huwag pabayaan, kasi kung late na, sabi natin siya, ma'am, ano yung window mo kung patay na kabayo? Ano yung milyonis mo? Hindi mo ginamit sa kalusugan mo. Walang magagawa si Dr. Sonyo. Kaya sabi natin, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Huwag pabayaan, huwag hayaan, hanggang sa muli ang ating pong palatuntunan. Ito po ang inyong likod, Dr. Lemuel Sonyo, isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner, katuwang katulong kagapay, pagdating po si Bitibang Ulim, uri po ng karamdaman. Maraming salamat, God bless sa inyo pong lahat.
2: Inyo pong napakinggan ang kaalaman pangkalusugan ni Dr. Lemuel Soño. Hanggang sa muli!

0: Ako, pangarap ko sa buhay, pabigyan ko ng magandang kinabukasan yung mga anak ko. May maayos na tirahan. Siyempre, gusto ko rin may swimming pool. Ah, basta. Gusto ko, magtayo rin ako ng negosyo, may paupahan, cafeteria, events place. Yung parang pang-retirement ko na, diba?
1: Lahat ng yan, posibleng matupad sa JLE Construction Services. Katuwang mo sa pagbuo ng pangarap. Kilala na at nagpakita ng kahusayan mula po sa mga interior and exterior design. Pag-estimate, pag-build ng mga gusali, construction, you can check to see for yourself. Sincere sa trabaho, may pangalan na at mas pinagkakatiwalaan sa buong bayan ng Kawayan. Maniwala ka, maaasahan mo si Kuya Engineer Joseph Josh Estrada. Tara, kontakin natin dyan lang sa Minante Uno dito sa Kawayan City. Open ang kanyang linya sa 0936-300-6469 o pwede rin sa 0992-756-7764. JLE Construction Services. Basta si JLE ang kasama. JLE Construction Services.
2: Hanap mo ba'y kapeng masarap na healthy pa? Ipinakikilala Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix na tataglay ng bisag galing ng lavender extract na sumusuporta sa masarap na tulog. Horsetail extract, pampaganda ng buhok. Collagen, para sa matibay na buto. Glutathione, para sa cutis. L-carnitine, para sa pampapaya. At ampalaya, na nakakatulong para mapababa ang blood sugar level. Green tea, pampababa ng blood pressure. Ashitaba, for good digestion. Turmeric, at iba pa. Sugar-free stevia, ang pampakamis nito. Kaya sa susunod na paghikop ng kape, dapat Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Ang Dr. M's 36-in-1 Herbal ay mabibili sa lahat ng butika, supermarket at grocery sa inyong lugar. Yeah!

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dipolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo. Proud member of the KBP.
1: Great music, magic moments. This is Magic FM.

0: Mga suki, agorder kayon! Kas may isang aglaklako, every peso counts! Awan sa deng na ti panaglutloto, tap no extra tikita! Anay, nasakit ti bagbagig! Agura ilaang!
1: Agura imanan, adda extra nga pang laban dita! Ti among nga alaksan, adda ti extra nga kinalaing na! New Alaksan Extra!
0: Wow! Mas pinalaing pa'y?
1: One! Pina-extra ti kinapaspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
2: Ang order na pa'y man apo?
0: Dahil ito yan di pakbet! Doang nga order ti ingado!
1: Extra nga kinalaing, tap na extra nga mat! New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Hanap mo ba'y kaping masarap na healthy pa? Ipinakikilala Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix na tataglay na base at galing ng lavender extract na sumusuporta sa masarap na tulog. Horsetail extract, pampaganda ng buhok. Collagen, para sa matibay na buto. Glutathione, para sa cutis. L-carnitine, para sa pampapaya. At ampalaya, na nakakatulong para mapababa ang blood sugar level. Green tea, pampababa ng blood pressure. Ashitaba for good digestion. Turmeric at iba pa. Sugar free stevia ang pampakamis nito. Kaya sa susunod na paghigop ng kape, dapat Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Ang Dr. M's 36-in-1 Herbal ay mabibili sa lahat ng butika, supermarket at grocery sa inyong lugar.
6: Ako, pangarap ko sa buhay, pabigyan ko ng maganda kinabukas yung mga anak ko. May maayos na tirahan. Siyempre gusto ko rin may swimming pool. Ah, basta gusto ko magtayo rin ako ng negosyo. Yung may pa upahan, cafeteria, events place. Yung parang pang-retirement ko na, diba?
7: Lahat na yan, posibleng matupad sa JLE Construction Services. Katuwang mo sa pagbuo ng pangarap. Kilala na at nagpakita ng kahusayan mula po sa mga interior and exterior design. Pag-estimate, pag-build ng mga gusali, construction, you can check to see for yourself. Sincere sa trabaho, may pangalan na at mas pinagkakatiwalaan sa buong bayan ng Kawayan. Maniwala ka, maaasahan mo si Kuya Engineer Joseph Josh Estrada. Tara, kontakin natin dyan lang sa Minante Uno dito sa Kawayan City. Open ang kanyang linya sa 0936-300-6469 o pwede rin sa 0992-756-7764. JLE Construction Services. Basta si JLE ang kasama. JLE Construction Services.
8: Different hangout, different fun at Pedro's Street Cafe. Try our different delicacies. Eat clean and proud Pinoy cuisine. Dine in and satisfy your cravings like yummy dishes, seafoods. Experience the best only at Pedro's Street Cafe. We are 4 years in the making. 4 years of food satisfaction and still consistent and serving the best food we can give at Pedro's Street Cafe. Also accepts catering for different types of occasions. Come and visit from the hustle and bustle of Maligaya, Malik Isabela, Pedro's Street Cafe. Relax, enjoy, and satisfy. Only managed by Ma'am Rita Lactao. For inquiries, call 0955-270-2365.
9: Ako po si Danny Miranda, isang branch head ng Rojas Isabela. Dati marami akong niinom na gamot para sa high blood. Narinig ko ang Dr. Lemuel's Bionic Coffee. Sinubukan ko ito. Naging hawaan ng aking pakiramdam at naging normal ang aking blood.

0: Fresh Digital Direct T-shirt Printing. Super bilis, napakaganda at pulido pagdating sa t-shirt printing. At ngayon, lalo pang pinalawak ang serbisyo nila dahil meron din silang tarpaulin at sticker printing. All around talaga, mapa t-shirt, tarpaulin at sticker printing. Shopno ang pinakamagaling.
1: Shopno!
2: Available na rin ang sublimation printing sa Shopno. For inquiries, call 0917-570-3971.
3: Para sa dekalidad at maaasahang materyales,
4: piliin ang Bressy Hardware and General Merchandise.
3: Nag-aalok ng kumpletong hardware, construction at electrical supplies na swak sa anumang proyekto. Available din ang solar pump at inverter solar panels para sa makabago at matipid na enerhiya. Mayroon ding deep well pump drilling at solar installation services na garantisadong profesional.
4: Kaya tara na sa Pressy Hardware and General Merchandise. High standard quality pero presyong pangmasa.
5: Ang Pressy Hardware and General Merchandise ay matatagpuan sa Pressy Building, National Highway San Antonino, Burgos, Isabela, Kulalabu. Owned and managed by Kuya Carlo Villente Lucero. For more info, please call 0956-207-4347. Sila rin ang distributor ng number one natural organic plant stem cell sa buong mundo, ang Revovit Miracell Plus.
6: Lahat ng luma magiging

0: Sa Bates Hardware Items at mga power tools sa 4J Bates Center sa Rizal Avenue District 3, Cagayan City at 4J Bates Center, Group 3, Balikatan, Ilagan City. Also at Aunt Janet Building, Diversion Road, Pegueruyo, Tugigaraw City. For details, call 0917-888-9296. Owned and operated by Kuya Jess Tusing.
1: Parintiboy! Hey boy, magtatanong ako sa'yo. Bakit ka dyan bumibili sa murang bagsakan type center? Ha? Nagtanong ka ba? Kita mo naman ang mahal kaya dyan sa kabila. Dyan ka pa bibili. Alam mo bro, praktikala tayo ngayon. Tingnan mo naman yung gas, parang blood pressure. Naghihimutok sa pagtaas. At least dito pre, parang sex bomb dancers. Pababa ng pababa. Eh, matatapos ko na yung sala at kusina ko. Tamang pasada ko lang. Nakakapag-budget ako ng maayos.
2: Makinig kayo!
3: Kitam, sabi ko na sa iyo eh, tamang puntahan bago ka tamaan. Gayahin mo kami sa Murang Bagsakan Tile Center. Pangalan pa lang, eh ba't lalayo ka pa? Abay, cheap price pero quality, pangyayamanin.
1: Eh, no kaya't mo, katuwaan ka pa hay. Nalakalaking na birukin, ejay Osmeña Highway, Ilagan City. Abay, te Royal Class Gas Station. At damat branch na ejay Zone 4, San Antonio, ejay Rojas Laeng Brand. At napay mo Orion. Mapankan ah, Jai. Murang Bagsakan Tile Center. Call or text 0917-736-4481. Window 0992-322-0922.
4: Hanapin ang mabait na manager na si Kuya Jumel Lanoza at Ate Joy Wahe.
5: Continuous hit music.

0: Mga suki, agorder kayon! Kas may isang aglaklako, every peso counts! Awan sa deng na ti panagluto-luto, tap no extra tikita! Anay, nasakit ti bagbagig! Agura ilaang!
1: Aguray manan, at the extra nga pang laban dita, iamung nga alaksan, at danti extra nga kinalaing na. New Alaksan Extra!
0: Wow! Mas pinalaing pa?
1: One, pina-extra ti kinapaspas, up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: At ordo na kpay man, apo?
0: Dahito yan, di pakbet. Doa nga order ti igado.
1: Extra nga kinalaing, tap na extra nga kamat. New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ako, gusto ko maging police. Ako naman, gusto ko maging PBA player. Yung katulad ni Michael Jordan.
6: Basta ako, gusto ko maging beauty queen. O diba?
7: Abay, advantage yan kung Grovit ka. Tamang pampatangkad, pangarap ng batang may lakas at sigla. Mag-Grovit plus CGF vitamin syrup ang ibigay sa mga bata araw-araw. Siguridad ng bata sa tamang paglaki. Kaya advice natin sa mga mommies, sure tayo sa Grovit Plus CGF Vitamin Syrup. Mahalagang paalala, ang Grovit Plus CGF Vitamin Syrup ay hindi pwedeng gamiting panggamot o ituring na gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Exclusively distributed by Day to Day Pharmacy.
9: Kailangan mo ng advertisement para ma-promote ang business.
10: Dapat radyo. Dapat radyo. Dapat radyo.
11: Advertisement para ma-promote ang business,
10: dapat radyo.

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dibolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo. Proud member of the KBP.
1: Great music, magic moments. This is Magic FM.

0: Mga suki, agorder kayon! Kas may sangaglaklako, every peso counts! Awan sa deng nati panaglutluto, tap no extra tikita! Anay, nasakit ti bagbagig! Agura ilaang!
1: Aguray manan, adda extra nga bang laban dita. Iamu nga alaksan, adda ti extra nga kinalaing na. New Alaksan Extra!
0: Wow! Mas pinalaing pa?
1: One! Pina-extra ti kinapaspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Ang ordo na kpay man apo?
0: Dahil ito yan di pakbet. Doa nga order ti ingado.
1: Extra nga kinalaing, tap na extra kamat. New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sirang cellphone, Domcell Center. E kung bagong cellphone, Domcell Center. Cellphone accessories, Domcell Center. Brand new TV, Domcell Center. Laptop, portable speaker, o Bluetooth speaker, abay Domcell Center. Parin ang sagot dyan. Walang ibang katapat, kundi Doms din. Doms Cellphone and Accessory Shop sa San Antonino, Alicia Public Market, Alicia. Bisitahin ang FB page sa Domcell Center and Repair Shop. O ikaw na mismo ang magtanong sa 0926-488-88 22. Pasyalan ang kanilang branch sa Golden Tech Cellphone Center and Repair Shop sa Rizal Public Market, Rojas, Isabela.
6: Ibigan, sapat na ba ang kaalaman mo sa iyong kalusugan? Narito ang kukumpleto.
7: Gabay Kalusugan! Gabay Kalusugan!
6: Tatalakay sa mga produktong higit mong kailangan.
7: Gabay Kalusugan!
8: Day Berg na oras, manen! 0917-564-6789 iti hotline number tayo. O, nagtay naang utikili-kili na dita at anabara ti panyimpunan. Ababoy mo, di ba pan makitung-tung-tung dita karubak na naang utakili-kili. Ito naman minsan, ha? Lisyanda kang tupa yan. Ayan. tirain detan iti Dr. M's tawas. Deta dapat nga sabun mo nukwa. Ayan. Ayan mo mo detan no tawas ang mumun. Tiket na nga sabun dita. Pangikat itihan nga nasudi nga angot iti kili-kili. Ayan. Inaramit tayo data Dr. M's Tawas ninayunan tayo pa iti ingredients na isuray tayo niacinamide daya isuray tayo apo iti mang lightens para kadagiti ng isit nga kilikili papintasin na data kaka medyo makita mo kat nga aglights aya o di dyan ngisit na nukwa dagiti ng isit apo nga singsingit o dapat na dat pang tiramon ayan Dr. M's Tawas 70 pesos lang ti may isang sabun tayo dita magatang yung kadagdam amin nga butikawen ken syempre dagiti dumet di pimples na adu ti pekas na especially pa nagpupudot no napudot ka dapat pa nagpepekas pa nagpipimples saya o edamet sa munte para dita era charcoal so ti masapul mo dita kakawen hampala nagbaliw ti presyo na sa agasut pailaeng iti maysa 100 ml data karuba 2 bulan mo nga usaren ken pati ubing mabalin ni usaren pati nilakay mo mabalin na met ni usaren data ka han nga gaputa pang pekas ken pang pimples dagiti la da pimples na da pekas na agusar tapno prevent na kita nga problema ti kudkudil kaka. Hindi, hey, tanang gusar kan, ha? Era charcoal soap. Available ka na kita mamin nga butika plus at dapay may isa. When? Anya di dyan may isa, era 3-in-1. So, paramit ka na kiti ado ti wrinkles na kaya't mukha di mas nakinkinis na putpudaw nga kudil. Ay, kita itahan, di ka aramatin nga sabon. Era 3-in-1. So, powered by glutathione and kojic extract. Amutay mo ten, ti glutathione kin kojic pampapudaw dahi. Takaka, di ba? Tirain yun, ha? Dagiti problema ti kudkudil yo. Ha? Era 3-in-1. So, bagat ang amin ka na kiti butika tayo tan kaka. Iti hotline number ticket 0917-564-6789. Oy! Nalipatak ha? Dagiti naganan. At dati problema nakakaruba iti fatty liver ha? Kaso yung aramidin nyo, mabalin nyo iti agtsaa. Iti Dr. M's Amazing Tea. Aya. Daya pagriing mo tibigat, di aong pa tinagyan ti tiyan mo agtsaa ka nga dagusan. Iti Dr. M's Amazing Tea. Aya. Idiretsyom iti 6 months kita ay dakil may tulong na tapno mapukod na ito problema kagayem nga naganan nga fatty liver ti babae kinalaki posible nga karoon ti fatty liver kat aya especially no medyo nalukmag so nga amo yun nuhan namin nga maagapan ito fatty liver posible nga tinag iti ti problema nga liver cirrhosis

0: Ang dingdingig, ah, kadagiti taga Pangasinan.
1: Oh.
0: CSI Supermarket, ah. St. Joseph Drugstore, all branches magatang yun, ah. Iti Dr. M's Amazing Tea. Ken, syempre, dagiti kapkape tayo, ah. Ken, uro iti kabarbaro nga kape tayo. Dr. M's 36-in-1 Coffee, magatang ulit ay kini CSI, ken St. Joseph Drugstore kaka.
2: Natural,
0: Alawan, sakping agpakadak, ulitik, ah, dagiti kalbo. Ani palubos, ah, nga. Agtapos tumala, ito yung taon dito yan, eh. Kabarbaro palang atawain. Kalbo kayo tuman next year, ah. Tatapay lang, ah, gramat kan. Ah, ira shampoo gagayem. Especially no medyo kwa pala tabuok mo. Aglaglagas pa lang, we. O, tirahim retan. Ira shampoo. 2 minutes nga agtalin na. Diyo shampoo diyo buok mo. Sakpay mo balawan. Tap na itika sa maya. Ah, iti panagsingising panagpuskul tabuok mo. Okay? Awan garutan iti oras. Siyak manin atik pakata. Siyak ni J.D. Zon.
2: Sa Tibes Cafe.
0: Mangbat-bat iti na yung bagabigat tayo amin.
2: Sumo.

0: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pang Kalusugan. Kaalaman Pang Kalusugan. Makakasama nyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pang Kalusugan. Kaalaman Pang Kalusugan.
1: Okay, isang magandang mapagpalang araw sa lahat sa ating mga tagasubaybay sa ating pampalatunto ng Kaalaman Pang Kalusugan. Handog po ng Bionic Alternative Healthcare Center. Narito po inyong likod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine Practitioner. Ginawaran ng parangal ng iba't ibang agency ng ating pong saligang batas, Republic Act 8423. Traditional and Alternative Medicine. At siyempre na rin po ang Philippine Medical Academy of Integrative Medicine na nagbigay sa atin ng lisensya bilang naturopathic practitioner. Certified Doctor of Philosophy of Naturopathy. Yan ang kagandahan ng inyong likod, Dr. Lemuel Sonio. At siyempre na rin po ang GLCAN na nagawad sa atin po dyan to na nagtapos para sa atin pong karangalan na natanggap mula po sa iba't ibang agency tulad po ng Manila Doctor's Hospital. Yan po nga natin yung Philippine General Hospital, PGH. Ano? Na rin po ang San Lazaro Hospital. Na rin po ang Chinese General Hospital. Sila po nagbigay, nagtiwala, naniwala, ginawaran ng parangal ay ulikod na mayroon pong kakayahan na makatulong sa iba't ibang uri po ng karamdaman. Malartigit ngayon, ang dami nating makakabayan. Wala pong kung pinipili itong sakit na breast cancer. Either bata, matanda, lalaki, babae, nagkakaroon, puro mostly na nagkakaroon ng breast cancer ay ang mga kababaihan. Sabi nga sa 100, masyurte kung meron siyang lalaki na nagkaroon ng breast cancer, pero mostly, babae talaga ang tinatamaan itong breast cancer. Bakit po? Lalo na po mga kabayon-bayoniko pagka bumaba ang kanilang hormonal imbalance. Yan, pwede palang magkaroon ng breast cancer ang mga kababaihan. Lalo tigit ng tumungtong na siya ng 40 pataas. Kaya sabi natin siya, mami, life begin at the age of 40. Pero iba, wala pa naman 40. Bakit nagkakaroon ng ganun? Breast cancer, yung iba, inoopera. Pagka inopera ang breast cancer, lalong dumadami yung cancer cells, yung bad cells sa kanilang katawan. Nakagaroon tuloy ng maraming mga bukol-bukol sa palibot ng kanyang inopera. Tinanggal niya yung breast, pero lalong dumadami yung bukol na nandoon sa kanyang katawan. Bakit? Ang tinanggal ang bukol, pero ang hindi natanggal, yung ugat na pinagmumula ng cancer doon sa kanyang breast. Kaya anong gagawin ng doktor, ng ating mga medical doctor? Chemotherapy. Ang sagot po ba ay chemotherapy? Hindi po kung kami itatanungin. Kasi sabi nga ng ating pong isang kilala at bantog na doktor sa alternative na pamaraan, 98% sa nakikimo sabi ay namamatay. 2% lang daw ang nabubuhay. Totoo ba yun sa mga nagkaroon ng breast cancer dyan? O, alin kaya doon ang sitwasyon nyo? Nasa 98 ka ba o nasa 2%? O ako tatanungin nyo, mas maganda po yung wala kang sugat, wala kang hindi nabawasan yung organ. Kasi sabihin natin, Sir Mang, pag nagpa-opera ka, kahit yung malaki o maliit na ugat ay hindi na po nadudugtong ng sodium mo. Kaya iba yung lakas mo ngayon kaysa yung lakas mo noon. Ano dapat gawin pagka meron kang breast cancer? Gamutin mo sa natural na pamamaraan. So, paano pamaraan? Ayan, marami po tayong mga herbal na pwedeng gamitin sa ganyan. Sinang tulad ng quercetin. O, yung turmeric, luyan dilaw. Kailangan nyo po yan. Antioxidant, spirulina. Yan, vitamin C, vitamin E, vitamin D3, vitamin B. Kailangan po complete vitamin C lalagyan mo sa katawan ng mayroong breast cancer. At iwasan ang mga lahat ng klase ng karni. Ano bang mga karni yan? Kahit anong klase ng meat, sabi natin, bawal. Kalahat ng malalansa. Kasi ang pagkain ng cancer ay yung pong sugary foods at saka yung mga malalansa pagkain, itlog, hindi pwede sa mayroong breast cancer. So, ano pinakamaganda pagkain yan? Pag-relative sa karni. Kumain ka lang ng tofu. Yan, maganda yan. Yung tokwa. Kasi made from suya. At ang suya po ay meron siyang tagline na bioflavonoids na anti-cancer cancer. Yan ang kagandahan po ng suya. Kaya nga ang ating kapi, yung ating Dr. Lengwell Son, yung Bionicable Suya Coffee, suya ang gamit natin para ano po, pang anti-cancer po siya. At ang pinakamaganda po sa lahat mga kabayoniko, iwasan nyo rin yung mga bisyo. Tala na paninigarayo, pag-inom lang alak. Yan. Pag meron ka ng cancer, o kahit wala pang cancer, parang nililapuan, yan po, tanggalin nyo po yan. At ang unang pamaraan na dapat mong gawin sa ganyang uri po ng karamdaman ay mag-cleansing ka. Ang mag-undergo ka ng internal cleansing, linisin ang internal organ. Linisin ang puso, ang dugo, ang bituka, ang atay, ang kidney. At siyempre yung mga ugat po natin dapat ay malinisan. Gumanda yung circulation ng ating dugo na hindi ka pabalik-balik doon sa hospital para magpakimo, para magpo-opera. Kasi anong ginagawa? Opera dito, opera doon, hiwa dito, hiwa doon, tusok dito, tusok doon. Ganun ang mayroon sa buhay mo. Pag hindi ka maniwala sa sinasabi ko. So wala ibang pahirapan, ikaw din mismo. So ano dapat gawin? Bisitahin ang Bionic Alternative Healthcare Center. Sa Matagpuan, ito po ang location. Ground floor ng Bulosan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng bagong palingki, katabi po ng LCC Auto Supply. Makita yung symbol natin, back to back po yan, Bionic Alternative Healthcare Center. Kawayan Brands, puro yung puntahan. Naroon po ang may bahay, Dr. Abinet Sonyo, sa ating location, City Max Gasoline Station. Makita po yung nakabalagbag na building dyan, up and down, nakalagay po doon sa ano, sa labas, AXOI Building. At first door, makita nyo po, Bionic Alternative Healthcare Center. Kami po bukas, alas 8 ng umaga, alas 5 ng hapon, mula Linggo hanggang Biyernes. Huwag lang kayo pumunta sa araw po ng Sabado, yan po ang special holiday sa amin pong magpupuri at paglawalati sa ating dakilang Diyos. Sa pagkasabi natin siya, ma'am, unahin natin ang ating dakilang manggagamot. The greatest doctor, the greatest physician, only one guy. Kaya ano po sabi natin? Ano man yung ginagawa? Kumakain ka man, umiinom, gawin mo, galawalati ang dakilang Diyos. Ibig sabihin siya, ma'am, pagkararag tayo, titiya po Diyos, na siya po ang ihipo sa iyong sakit. Kasi ang hindi kaya ng tao, ay kaya po ng Diyos. Di po ba? Kaya yung pinakamaganda, disiplina, determination, self-control, at trust in divine power. Yan na. At ang paggamit nyo ng mga herbal na gamot na makakatulong sa iyo breast cancer. So, kailan yung dito, ma'am, sir, meron kayong pang-internal, meron kang pang-external application. Ang pang-external, magagad ka ng luyang dilaw. O, pwede po yun. Halawaan mo ng subo soup, yung sambong. I-blender mo yan. Samahan mo ng limon, honey, at yung pong tiyatawag natin na yung gawit, silokano, yung pong ikmo sa Tagalog. Isama nyo sa pag-blender. Pagkatapos yung pigain, yung katasi inumin, at yung sapal niya, itatapal mo doon sa breast mo. So, meron kang pang-internal, meron kang pang-external application. So, yung sapal, itatapal yung katasi inumin. Maganda rin po kung haluan nyo ng activated charcoal, yung inyo pong iniinom nyo na yan. At yung itatapal nyo, mas maganda po yun. Kaya, sa mga gusto, sayang sa inyo, sir, ma'am, may paraan. Pero sa mga ayaw, maraming dahilan. The choice is yours. Kayo pong bahalang pumili kung anong gusto nyo gawing gamot para sa iyong karamdaman. Pero pinakamaganda po, no? Gamitin natin ang natural na walang overdose, walang side effect, walang contraindication, walang adverse effect. So, pinakamaganda, bisitahin po ang Bionic Alternative Healthcare Center. Hanggang sa muli, God bless us all.
0: Inyo pong napakinggan ang kaalaman pang kalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dipolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwala ang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of the KBP.
2: Great music, magic moments. This is Magic FM.

0: Mga suki, agorder kayon! Kas may sangaglaklako, every peso counts! Awan sa deng na ti panaglutluto, tap no extra tikita! Anay, nasakit ti bagbagig! Agura ilaang!
1: Agura yung manan, adda extra nga pang laban dita! Ti amung nga alaksan, adda ti extra nga kinalaing na! New Alaksan Extra!
0: Wow! Mas pinalaing pa?
1: One! Pina-extra ti kinapaspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
2: Ang order na kay man apo?
0: Dahil ito yan di pakbet! Doang nga order ti igado!
1: Extra nga kinalaing, tap na extra nga mat! New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan!
4: Paracetamol and Ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Parin di boy! Tiboy, may tatanong ako sa'yo. Bakit ka dyan bumibili sa murang bagsakan tile center? Ha? Nagtanong ka ba? Kita mo naman ang mahal kaya dyan sa kabila. Dyan ka pa bibili. Alam mo bro, praktikala tayo ngayon. Tingnan mo naman yung gas, parang blood pressure. Naghihimutok sa pantaas. At least dito pre, parang sex bomb dancers. Pababa ng pababa. Eh, matatapos ko na yung sa alak. Kusina ko. Tamang pasada ko lang. Nakakapag-budget ako ng maayos.
6: Makinig kayo!
7: Kitam, sabi ko na sa iyo eh, tamang puntahan bago ka tamaan. Gayahin mo kami sa murang bagsakan tile center. Pangalan pa lang, eh ba't lalayo ka pa? Abay, cheap price pero quality, pangyayamanin.
5: Eh no kaya't mo, katuwaan ka pa hay. Nalakalaking na birukin, ejay Osmeña Highway, Ilagan City. Abay, the Royal Class Gas Station. At damat branch na ejay Zone 4, San Antonio, ejay Rojas Laan Brand. Ang napay mo Orion. Mapangkan a Jai murang bagsakan tile center. Call or text 0917-736-4481. Window 0992-322-0922.
8: Hanapin ang mabait na manager na si Kuya Jumel Lanuza at Ate Joy Huahe.

0: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
1: Magandang araw mga kabayunik. Kumusta po ang inyong araw sa mga umuulan po ba? Masikip ng panahon sa inyo? Sana po ganun din ang ating katawan ay masigla din. Alam mo ba na napakarami yung kabayan natin na naghihirap din sa iba't ibang klase sakit? Lagtig itong tinatawag natin na cholesterol na nagbabara sa ating puso na naging problema ng ating mga kabayan na pagtaas ng cholesterol at nagiging problema na tinatawag natin na heart problem, enlargement of the heart, rheumatic heart. Yan ang problema eh. Bakit? Mahilig sila sa pinirito, ginisa, adobo, papaita, bulalo, diakdakat. Alam niyo po ba? Nang yung mga magpagkain niya, masasarap yan. Hindi ako magkabagtalo, talagang masarap yan. Pero tandaan niyo, pag yan ay lumamig, ang sibo na sa ibabaw ng sabaw, tumitigas. Para pong kandila na tumitigas yan. Ilagay mo sa refrigerator, ilang minuto lang, mapapansin niyo, ganun po ang problema. Ngayon, babara sa artery natin. Anong gagawin ng ating mga medical doctor? Bypass operation. Mano, 1.5 million. Isang pasyente ko, hinihingan sa heart center. 1.3 million, pero natakot siya. Ano lumabas? Bumalik sa bionic, nag-cleansing, after the cleansing. Ngayon, nagtatanim na ng luya niya doon sa kiyangan. Ganun po kaganda. Oh, hindi na bypass. Walang sugat, walang tahi, walang bawas yung ugat. Yung isang pasyente ko from US, brother-in-law ko pa mismo. Ano sa nandoon sa aming doktor? Kailangan $200,000 ang i-prepare nyo para sa bypass operation. Anim na ugat ang barado. Sabi ko, no, ibalik mo ng Pilipinas yan. Hindi po makabiyahe ang kal kasi ayaw bigyan ng travel pass. Kasi kailan daw talagang operahan. Okay, nasaan? Nasa hospital. Okay. Anong naka-dextrose, naka-oxygen. So, dahil nahihirapang huminga, komplikado. May high blood, may diabetes, may sakit pa sa puso. Anong ginawa niyo likod? Sinalbaysan? Gawin mo ito. Apply mo. Every 2 hours, pinumin mo isang kutsara. Ano pong ginawa natin? Kasi malayo. Nasa US yan. Nandito sa Pilipinas tayo. Ang sayo ko, bumili ka ng limon, luyang dilaw, natural na luya, bawang, at sibuyas. O, limang klase po ha. Pinablender ko yun sabay-sabay. Every 2 hours, isang kutsara pinapainom. And 3 days, sabi ng doktor, pwede ka nang umuwi. Wala na yung bara sa puso mo. Ganun po kasimple, ano. Samantalang hinihingan ka, 11 million in Philippine money. Samantalang wala pang 3,000 inubos niya in 3 days. Yun lang pala ang sagot sa karamdaman. Kaya kasabi natin, ma'am, sir, prevention is better than cure. Health is well. Ang napakinggan, application ang kailangan. Hindi lang po kayo tagapakinig. Dapat pala pakinggan nyo mabuti. Gawin nyo. Dahil sabi ng Bible, alam mo mabuti at hindi mo ginawa, kasalanan mo na yan. Hindi na kasalanan yung Dr. Sonio. Nag-explain ako. Nag-advise na ako. Nagpaliwanag na ako. Pero hindi mo ginawa, ano magagawa ko? Diba? Pero kung kayo pupunta sa ating klinika, mayroon po kong gamot dyan. Yung vitamin D3, yung pong grape seeds, soy lecithin, flaxseed oil, omega-369. Yan lang kailangan natin eh. Garlic oil, spirulina. Yan, mga kailangan nyo, vitamin B, vitamin C, vitamin E. Kailangan nyo po yan. Pag-combine nyo. At yan po ay makakatulong sa inyo pong karamdaman. Pangalawa po na pwede makatulong sa inyo, yung pong tinatawag po natin na siling labuyo. You know, yung pinadyos ko sa brother-in-law ko, pinalagyan ko ng sili. Mahangang talaga. Pero tandaan nyo po ang sili, gamot po yan sa enlargement of the heart. Paano? Alam nyo po ba, ang siling labuyo, pag yan ay nahihinom, kinakain ng aso, ano ng manok, ng ibon, tinutukan nila. Kaya yung sili nyo, walang makita na mumulang bunga dyan. Lahat, pag nakita ng manok, tutukain niya. Ng ibon, kakainin niya. Kaya nga sabi natin, kaya nga mabuti pa yung hayop, marunong bunga mo, true nature. Tayo pag may sakit, tampot na natin sa drugstore, sa doktor. Pero ang hayop, sa nature sila, lumalapit. At pagka yung sili na ininom nyo, matatanggal dahan-dahan ang bara sa puso mo. Maiwasan ang paglaki ng puso mo pagka ang sili ang ginamit mo. Ay, doon kaya kuminom kasi manghang masama lasa. O, oh, yung King Gutawa Clinic, meron tayong capsulize. Sili nakakapsul, luyang dilaw nakakapsul, o, oh, vitamin C nakakapsul. O, saan ka pa? Kaya sa inyo, maraming paraan sa gusto, pero sa ayaw, maraming dahilan. Pero pinakamaganda sa lahat, yung sabi natin, oh, ano mang klaseng sakit, ang pinakamagandang unahin mo ay mag-undergo ka ng cleansing muna. After the cleansing, doon ka uminom ng mga suplemento na yan. At sigurado ko sa inyo, 101% tanggal bara, Awanti Opera. O, oh, diba? Mm. Ano opera ng doktor sa'yo? Kung natanggal na yung bara doon sa artery ng puso mo, o oh, natunaw na yung taba niya, so hindi ka na madaling mapagod, maganda na yung paglakad mo, makapagtrabaho na maayos. Bakit? Wala ka namang bintananggal ng organ sa katawan mo, diba? Ang Bionic, ang ginawa, cleansing ka lang. After the cleansing, binigyan ka ng gamot at naginawahan ka. So, saan ka pa? Adi, you can go to our clinic. Mayroon tayong mga supplement doon. Nariyan po ang ating pong Bionic Herbal Capsule. Alam niyo po ba ang laman ng Bionic Herbal Capsule? Meron siyang sili, meron siyang mangustin, meron siyang spirulina, meron siyang turmeric, ganun po, at meron siyang bawang. Kompleto na po yan. O, saan ka pa? Ay, dito ka na sa kompleto, di ba? Sabi natin, certified, legit, at ano po, approval ng Food and Drugs Administration. Certified po siya na ginawaran ng parangal. At ang iyong pinirekomenda ng ating pong government na taong gamitin ang natural, herbal, walang overdose, walang side effect. So, you can visit our clinic at tayo pa magka-rinigan, magka-unawaan. At pwede nyo bisitahin ang aming pong website, ang ating pong online radio. O, subukan nyo pakinggan ang ating programang Kaalaman Pangkalusugan. Pwede nyo pong i-share sa inyong mga kababayan, kaibigan, kakilala na gusto pong matulungan din po ninyo. Kung paano kayo natulungan, sila po ay tutulungan din po natin sa abot nating makakaya. Dito po, damayan, tulungan para sa ano, ikalulusog ng ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat po. Subukan, puntahan ang isang pangalan, Bionic Alternative Health Center. Ang cellphone number ang ating pong globe, 0917-8874-581. At yung ating pong smart number, 0939-566-3708. Or kaya, bisita na yung personal ang ating klinika. Bukas po tayo mula Linggo hanggang Biyernes. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Huwag lang po kayo pumunta sa araw po ng Sabado. Yan po yung special holiday po namin bilang mga Seventh-day Adventist. Yan po ang araw po ng aming pamahinga. Sa loob ng 6 na araw, ibinigay sa atin ang pagkatrabaho sa 6 na araw. Ngayon tayo po itong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Based on Exodus 20 verse 8. Diyos. So sa mga kaubay natin na subukan makipag-ugnayan sa lingkod, Dr. Lemuel Sonyo.
0: Inyo pong napakinggan ang Kaalaman Pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
2: Blast from the past. Magic.

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dipolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of the KBP.
2: Great music, magic moments. This is Magic FM.

0: Mga suki, agorder kayon! Kas may isang aglaklako, every peso counts! Awan sa deng na ti panaglutluto, tap no extra tikita! Anay, nasakit ti bagbagig! Agura ilaang!
1: Aguray manan, adda extra nga pang laban dita. Ti amum nga alaksan, adda ti extra nga kinalain na. You, alaksan extra!
0: Wow, mas pinalain pa?
1: One, pina-extra ti kinapaspas. Up to 3 times faster versus alaksan FR.
2: Ang order na kay man apo?
0: Dahil 2 yan di pakbet. Doa nga order ti ingado.
1: Extra nga kinalain, tap na extra kamat. New, alaksan extra!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of alaksan extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: May hyperacidity o acid na umaakyat sa lalamunan?
6: Pag may acid, Supracid.
7: United Home Supracid. Sodium bicarbonate para ginhawa ang sikmura.
8: United Home.
9: Unilab yan.
10: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supracid. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Supracid. Pag may acid, Supracid. United Home Supracid.
12: Ako, gusto ko maging police.
13: Ako naman, gusto ko maging PBA player. Yung katulad ni Michael Jordan.
14: Basta ako, gusto ko maging beauty queen. O diba?
15: Abay, advantage yan kung growing ka. Tamang pampatangkad, pangarap ng batang may lakas at sigla. Mag-Grovit plus CGF Vitamin Syrup ang ibigay sa mga bata araw-araw. Siguridad ng bata sa tamang paglaki. Kaya advice natin sa mga mommies, sure tayo sa Grovit plus CGF Vitamin Syrup. Mahalagang paalala, ang Grovit plus CGF Vitamin Syrup ay hindi pwedeng gamitin pangkamot o ituring na gamot sa anumang uri ng sakit.
16: Exclusively distributed by Day to Day Pharmacy.
17: Hanap mo ba'y kaping masarap na healthy pa? Ipinakikilala Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix na tataglay na bisag galing ng lavender extract na sumusuporta sa masarap na tulog. Horsetail extract, pampaganda ng buho. Collagen, para sa matibay na buto. Glutathione, para sa cutis. L-carnitine, para sa pampapaya. At ampalaya na nakakatulong para mapababa ang blood sugar level. Green tea, pampababa ng blood pressure. Ashitaba, for good digestion. Turmeric at iba pa. Sugar free stevia, ang pampakamis nito. Kaya sa susunod na paghikop ng kape, dapat Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Ang Dr. M's 36-in-1 Herbal ay mabibili sa lahat ng butika, supermarket at grocery sa inyong lugar.
18: Kay bakit lagi kang nahihilo at hinihingal?
19: Ewan ko ay. Ang masakit tayo ng bata ko. Sabi ng doktor, mataas na naman daw ang BP ko.
18: Halatay, delikado yan. Hindi pwedeng papayaan yan.
20: Ayon sa mga health expert, ang maling pagkain, sobrang kolesterol, mga masasamang bisyo, laging pagpupuya, at walang exercise, ay maaaring ikahina ng iyong katawan, magkakasakit sa puso, o may stroke na maaaring magresulta sa komplikasyon, at next life na lang tayo magkikita. Kaya ugaliin magpa-check up at magpareseta ng tamang gamot na mapagkakatiwalaan pagdating sa pag-maintain ng BP condition. Subukan mo ang Angi-Block. Angi-Block. Salamat! May Angi-Block na! Angi-Block tablet! May Angi-Block na! Mapapanatag ka na meron ng next day, next week, next month, next year ang buhay. Hi! Angi-Block. Angi-Block tablet. Available in 50 milligrams. Losartan Potassium is the generic name of Angi-Block tablet. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Pagdating sa alaga ng sasakyan, isang pangalan lang ang dapat tandaan. Wow Auto Car Care Center. Kompleto sa serbisyo mula aircon parts and services tulad ng frame charging, general cleaning, hanggang sa parts replacement. May car alarm with flip key, remote start, push button system, dash cam, backup sensor, central lock, LED bulbs, at stereo touchscreen na may GPS. Pintura, may ceramic coating, body repaint, mags repaint, at full body paint. Astig na forma, may carbon wrap, foil wrap, rain visor, fog lamp. Wow Auto Car Care. Ang tunay na wow sa serbisyo. Alagang wow, serbisyo'y panalo. Wow Auto Parker Center is located at Silawit, Kawayan City. Owned and managed by Mr. J. Lord Villa. Also visit to Gigaraw Branch. Located at Centro 11, Don Domingo, Balzain, to Gigaraw City. For more info, please call 0956-772-3779. Ang Wow Auto Parker Center ay mayroon ding Wow Laundry Shop.

0: Mga suki, agorder kayon! Kas may isang aglaklako, every peso counts! Awan sa deng natipanagluto-luto, tap no extra tikita! Anay, nasakit ti bagbagig! Agura ilaang!
1: Agura yung manan, at the extra nga bang laban dita, iamung nga alaksan, at danti extra nga kinalaing na. New Alaksan Extra!
0: Wow! Mas pinalaing pa?
1: One, pina-extra ti kinapaspas, up to 3 times faster versus Alaksan FR!
2: Ang order na kay man apo?
0: Dahil ito yan, di pakbet! Doon nga order ti ingado,
1: extra nga kinalaing, tap no extra kamat! New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan.
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ako, pangarap ko sa buhay, pabigyan ko ng maganda kinabukasan yung mga anak ko. May maayos na tirahan. Siyempre, gusto ko rin may swimming pool. Ah, basta. Gusto ko, magtayo rin ako ng negosyo, may paupahan, cafeteria, events place. Yung parang pang-retirement ko na, diba?
5: Lahat na yan, posibleng matupad sa JLE Construction Services. Katuwang mo sa pagbuo ng pangarap. Kilala na at nagpakita ng kausayan mula po sa mga interior and exterior design. Pag-estimate, pag-build ng mga gusali, construction, you can check to see for yourself. Sincere sa trabaho, may pangalan na at mas pinagkakatiwalaan sa buong bayan ng Kawayan. Maniwala ka, maaasahan mo si Kuya Engineer Joseph Josh Estrada. Tara, kontakin natin dyan lang sa Minante Uno dito sa Kawayan City. Open ang kanyang linya sa 0936-300-6469 o pwede rin sa 0992-756-7764. JLE Construction Services. Basta si JLE ang kasama. JLE Construction Services.
6: Parang Jiboy! Psst! Jiboy! Magkatanong ako sa'yo. Bakit ka dyan bumibili? Sa murang bagsakan tile center? Ha? Nagtanong ka ba? Kita mo naman ang mahal kaya dyan sa kabila. Dyan ka pa bibili. Alam mo bro, praktikala tayo ngayon. Tingnan mo naman yung gas, parang blood pressure. Naghihimutok sa pagtaas. At least dito pre, parang sex bomb dancers. Pababa ng pababa. Eh, matatapos ko na yung sala at kusina ko. Tamang pasada ko lang. Nakakapag-budget ako ng maayos.
7: Kitam, sabi ko na sa iyo eh, tamang puntahan bago ka tamaan. Gayahin mo kami sa murang bagsakan tile center. Pangalan pa lang, eh ba't lalayo ka pa? Abay, cheap price pero quality, pangyayamanin.
6: Eh, no kaya't mo, katuwaan ka pa hay. Nalakalaking na birukin, EJ Osmeña Highway, Ilagan City. Abay, the Royal Class Gas Station. At damat branch na EJ Zone 4, San Antonio, EJ Rojas Laeng Brand. At napay ko Orion. Mapankan ah, Jai. Murang bagsakan tile center. Call or text 0917-736-4481. Window 0992-322-0922.
7: Hanapin ang mabait na manager na si Kuya Jumel Lanoza at Ate Joy Wahe.
8: Lahat ng luma magiging bagong-bagong tingnan sa 4J Paint Center. Magbibigay ng buhay sa magandang kulay sa 4J Paint Center. Ang paint center na all-in sa paints, hardware items at mga power tools sa 4J Paint Center sa Rizal Avenue District 3, Cagayan City. At 4J Paint Center, Purok 3, Balikatan, Ilagan City. Also at Ann Janet Building, Diversion Road, Pengueruyo, Tugigaraw City. For details, call 0917-888-9296. Owned and operated by Kuya Jess Tusing.
9: Ako, gusto ko maging police.
10: Ako naman, gusto ko maging PBA player. Yung katulad ni Michael Jordan.
11: Basta ako, gusto ko maging beauty queen. O diba?
12: Abay, advantage yan kung Grovit ka. Tamang pampatangkad, pangarap ng batang may lakas at sigla. Mag-Grovit plus CGF vitamin syrup ang ibigay sa mga bata araw-araw. Siguridad ng bata sa tamang paglaki. Kaya advice natin sa mga mommies, sure tayo sa Grovit plus CGF vitamin syrup. Mahalagang paalala, ang Grovit Plus CGF Vitamin Syrup ay hindi pwedeng gamitin panggamot o ituring na gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Exclusively distributed by Day-to-Day Pharmacy.
14: Sirang cellphone, Domcell Center. E kung bagong cellphone, Domcell Center. Cellphone accessories, Domcell Center. Brand new TV, Domcell Center. Laptop, portable speaker o Bluetooth speaker, abay Domcell Center. Parin ang sagot dyan. Walang ibang katapat, kundi Doms din. Dome Cellphone and Accessory Shop sa San Antonino, Alicia Public Market, Alicia. Bisitahin ang FB page sa Dome Cell Center and Repair Shop. O ikaw na mismo ang magtanong sa 0926-488-8822. Pasyalan ang kanilang branch sa Golden Tech Cellphone Center and Repair Shop sa Rizal Public Market, Rojas, Isabela.

0: mga suki, agorder ka yun! Kas may isang aglaklako, every peso counts! Awan sa deng na ti panaglutluto, tap no extra tikita! Anay, nasakit ti bagbagig! Agura ilaang!
1: Aguray manan, adda extra nga bang laban dita. Ti amung nga alaksan, adda ti extra nga kinalaing na. New Alaksan Extra!
0: Wow! Mas pinalaing pa?
1: One! Pina-extra ti kinapaspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Ang order na kay man apo?
0: Dahil to yan di pakbet. Doon nga order ti igado.
1: Extra nga kinalaing, tap no extra kamat. New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: May hyperacidity o acid na umaakyat sa lalamunan?
6: Pag may acid, Supracid.
7: United Home Supracid. Sodium bicarbonate para ginhawa ang sikmura.
8: United Home. Unilab yan.
9: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supracid. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Supracid. Pag may acid, Supracid. United Home Supracid.
11: Hey, bakit lagi kang nahihilo at hinihingal?
12: Iwan ko nga eh. Masakit naman ang bata ko.
13: Sabi ng doktor,
12: mataas na naman daw ang BP ko.
11: Halatay, delikado yan. Hindi pwedeng pabayaan yan.
14: Ayon sa mga health expert, ang maling pagkain, sobrang kolesterol, mga masasamang bisyo, laging pagpupuya, at walang exercise, ay maaaring ikahina ng iyong katawan. Magkakasakit sa puso o may stroke na maaaring magresulta sa komplikasyon at next life na lang tayo magkikita. Kaya ugaliin magpa-check up at magpa-reseta ng tamang gamot na mapagkakatiwalaan. Pagdating sa pag-maintain ng BP condition, subukan mo ang Angi-Block. Angi-Block. Salamat! May Angi-Block na! Angi-Block tablet! May Angi-Block na! Mapapanatag ka na meron ng next day, next week, next month, next year ang buhay. Hi! Angi-Block. Angi-Block tablet. Available in 50 milligrams. Losartan Potassium is the generic name of Angi-Block tablet. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Sirang cellphone, Domcell Center. E kung bagong cellphone, Domcell Center. Cellphone accessories, Domcell Center. Brand new TV, Domcell Center. Laptop, portable speaker, o Bluetooth speaker, abay Domcell Center. Parin ang sagot dyan. Walang ibang katapat, kundi Doms din. Doms Cellphone and Accessories Shop sa San Antonino, Alicia Public Market, Alicia. Bisitahin ang FB page sa Domcell Center and Repair Shop. O ikaw na mismo ang magtanong sa 0926-488-8822. Pasyalan ang kanilang branch sa Golden Tech Cellphone Center and Repair Shop sa Rizal Public Market, Rojas, Isabela.
16: Ako, gusto ko maging police.
17: Ako naman, gusto ko maging PBA player. Yung katulad ni Michael Jordan.
18: Basta ako, gusto ko maging beauty queen. O diba?
19: Abay, advantage yan kung Grovit ka. Tamang pampatangkad, pangarap ng batang may lakas at sigla. Mag-Grovit plus CGF Vitamin Syrup ang ibigay sa mga bata araw-araw. Siguridad ng bata sa tamang paglaki. Kaya advice natin sa mga mommies, sure tayo sa Grovit plus CGF Vitamin Syrup. Mahalagang paalala, ang Grovit plus CGF Vitamin Syrup ay hindi pwedeng gamitin pangkamot o ituring na gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Exclusively distributed by Day-to-Day Pharmacy. Yeah!

0: Kaibigan, sapat na ba ang kaalaman mo sa iyong kalusugan? Narito ang kukumpleto.
1: Gabay Kalusugan!
0: Gabay Kalusugan! Tatalakay sa mga produktong higit mong kailangan.
1: Gabay Kalusugan!
2: Magnimbag nga oras. Iti hotline number tagad 0917-564-6789. Kumusta kayo ang kakaruba? Thank you, thank you. Kada iti text messages, can questions, abong kan kanayon nga ipadpadala iti hotline number tayo. Kahit itreti nga gundaway, inakman na wayaan, nag iti na duma-duma kakarubang nga text messages. Manipod iti hotline number tayo kas kumakin ni 1126.
3: Kafemi!
2: Kuna nakaruba na imas dahi tagayam, Dr. M's 36 in 1. Kasla agkalkalasa damit iti Best Cafe Gold. Kunana. Shout out man iti Family Baligod. Dito'y Vintar Sir.
3: Best Cafe.
2: Ba? Nabayaga ko nga agdingdingig kengka. Dita programa. Napayong minensyon ng radio pero hanti bagbagan wen. Thank you ah. Naimas ken sugar free dito'y Dr. M's 36 in 1 Herbal Coffee Mix. Ah. Para ka dagiti high cholesterol, para ka dagiti high blood, para ka ruba ka dagiti han nga nasud iti panagturturog na. Kasama din dagiti anaganan, dagiti nabayag bago ag tubo ti buok na. Oo. Amuya dati ramen na ato'y Dr. M's 36 in 1 Coffee Mix nga dakil may tulong na tapno naganan alis to ti panagtubo ti buok ken panagtubo iti kuko iti maysa nga tao. So kung dapat din nakapkopyan yun, adu ti benepisyo na kaya. Dr. M's 36 in 1 Herbal Coffee Mix. O, nagiti high blood meat ah. Amoy, damit kapsula tayo para rita ah. Best cup, saan yung liplipatan nagiti high blood?
3: Hindi kafe nga 8.
2: Narigat iti nasapa nga agtangat iti barsa nga kaka.
4: Kape na to ra?
2: Ah, iso nga nagiti maintenance medicine mo. Ay kiham mo nga iwalwalin dahi takin mabalim mo ti agtumar iti best cups food supplement. Okay? Magatang ka nagiti amin nga butika tayo tan. Uray sa dinuman ti ayan nyo. Oh, kumusta man din apo dagiti awan rag ragsak na ti Rabian. Tapno nakaisim ka nga bumangon kabigatan na parehoy. Agtumar ka iti L-Max food supplement kas jay. Adon gagayem iti umisisim kada parbangon. Pumintas ti relasyon na kini bakit na manibot iti agtumtumar iti L-Max food supplement. Isu ka, patasin mo ten. Aya, may isang oras sakbay kilaban mo kini Mrs. Mukaka. Agtumarkan, isikreto mo kini bakit mo. Tapno ito no, medyo marik namon nga gumagar, tarik-rik namon. Afo! Kita ang nakaisim ni bakit mo. Dito no kabigatan na, damagin na, lakay anya.

0: ako. Pangarap ko sa buhay, pabigyan ko ng maganda kinabukasan yung mga anak ko. May maayos na tirahan. Siyempre, gusto ko rin may swimming pool. Ah, basta. Gusto ko, mag-tayrin ako ng negosyo, yung may paupahan, cafeteria, events place. Yung parang pang-retirement ko na, diba?
1: Lahat na yan, posibleng matupad sa JLE Construction Services. Katuwang mo sa pagbuo ng pangarap. Kilala na at nagpakita ng kausayan mula po sa mga interior and exterior design. Pag-estimate, pag-build ng mga gusali, construction, you can check to see for yourself. Sincere sa trabaho, may pangalan na at mas pinagkakatiwalaan sa buong bayan ng Kawayan. Maniwala ka, maaasahan mo si Kuya Engineer Joseph Josh Estrada. Tara, kontakin natin dyan lang sa Minanti Uno dito sa Kawayan City. Open ang kanyang linya sa 0936-300-6469 o pwede rin sa 0992-756-7764. JLE Construction Services. Basta si JLE ang kasama. JLE Construction Services.
2: Here in Kawayan City, there's a place that will keep your car in top shape. GP Car Care Center. Their well-experienced mechanics and technicians are experts in car repairing for multi-brand cars. GP Car Care Center. Services offered: change oil, under chassis, overhauling, computerized wheel balancing, tire changing or mounting, cooling system, brake system, clutch system, engine scan and diagnostics, and a lot more. GP Car Care Center is conveniently located at Kabatuan Road, San Fermin, in Kawayan City, Isabela. For more info, please call 0927-404-0136 and look for Miss Giselle Ong. GP Car Care Center, the car service center that cares.
1: Sirang cellphone, Domcell Center. E kung bagong cellphone, Domcell Center. Cellphone accessories, Domcell Center. Brand new TV, Domcell Center. Laptop, portable speaker o Bluetooth speaker, abay, Domcell Center. Parin ang sagot dyan. Walang ibang katapat kundi Doms din. Doms Cellphone and Accessory Shop sa San Antonino, Alicia Public Market, Alicia. Bisitahin ang FB page sa Domcell Center and Repair Shop. O ikaw na mismo ang magtanong sa 0926-488-8822. Pasyalan ang kanilang branch sa Golden Tech Cellphone Center and Repair Shop sa Rizal Public Market, Rojas, Isabela.
3: Ay, bakit lagi kang nahihilo at hinihingal?
4: Ewan ko nga eh. Ang masakit tayo ng bato ko.
5: Sabi ng doktor,
4: mataas na naman daw ang BP ko.
3: Halatay, delikado yan. Hindi pwedeng papayaan yan.
1: Ayon sa mga health expert, ang maling pagkain, sobrang kolesterol, mga masasamang bisyo, laging pagpupuya at walang exercise ay maaaring ikahina ng iyong katawan, magkakasakit sa puso o may stroke na maaaring magresulta sa komplikasyon at next life na lang tayo magkikita. Kaya ugaliin magpa-check up at magpa-reseta ng tamang gamot na mapagkakatiwalaan pagdating sa pag-maintain ng BP condition. Subukan mo ang Angi-Block. Angi-Block. Salamat! May Angi-Block na! Angi-Block tablet. May Angi-Block na! Mapapanatag ka na meron ng next day, next week, next month, next year ang buhay. Hi! Angi-Block. Angi-Block tablet. Available in 50 milligrams. Losartan Potassium is the generic name of Angi-Block tablet. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ako, gusto ko maging police.
7: Ako naman, gusto ko maging PBA player. Yung katulad ni Michael Jordan.
8: Basta ako, gusto ko maging beauty queen. O diba?
9: Abay, advantage yan kung Grovit ka. Tamang pampatangkad, pangarap ng batang may lakas at sigla. Mag-Grovit plus CGF Vitamin Syrup ang ibigay sa mga bata araw-araw. Siguridad ng bata sa tamang paglaki. Kaya advice natin sa mga mommies, sure tayo sa Grovit plus CGF Vitamin Syrup. Mahalagang paalala, ang Grovit plus CGF Vitamin Syrup ay hindi pwedeng gamitin panggamot o ituring na gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Exclusively distributed by Day to Day Pharmacy.
10: Hey!
11: Listening to our station is just like wearing your favorite pair of jeans.
10: No.
11: You never grow tired of wearing it.
1: Magic Morning!
10: Magic FM!
1: Philippines!

0: Different hangout, different fun at Pedro's Street Cafe. Try our different delicacies, a clean and proud Pinoy cuisine. Dine in and satisfy your cravings like yummy dishes, seafoods. Experience the best only at Pedro's Street Cafe. We are 4 years in the making. 4 years of food satisfaction and still consistent and serving the best food we can give at Pedro's Street Cafe. Also accepts catering for different types of occasions. Come and visit from the hustle and bustle of Maligaya, Malik Isabela, Pedro's Street Cafe. Relax, enjoy, and satisfy. Only managed by Ma'am Rita Lactao. For increase, call 0955-270-2365.
1: Para sa dekalidad at maaasahang materyales, piliin ang Bressy Hardware and General Merchandise. Nag-aalok ng kompletong hardware, construction, at electrical supplies na swak sa anumang proyekto. Available din ang solar pump at inverter solar panels para sa makabago at matipid na enerhiya. Mayroon ding deep well pump drilling at solar installation services na garantisadong profesyonal. Kaya tara na sa Bressy Hardware and General Merchandise. High standard quality pero presyong pangmasa. Ang Bressy Hardware and General Merchandise ay matatagpuan sa Bressy Building, National Highway San Antonino, Burgos, Isabela, Kulalabu. Owned and managed by Kuya Carlo Villente Lucero. For more info, please call 0956-207-4347. Sila rin ang distributor ng number one natural organic plant stem cell sa buong mundo, ang Revobeat Miracell Plus.
2: Kaibigan, sapat na ba ang kaalaman mo sa iyong kalusugan? Narito ang kukumpleto.
3: Gabay Kalusugan! Gabay Kalusugan!
2: Tatalakay sa mga produktong higit mong kailangan.
3: Gabay Kalusugan!
4: Naimbag, naimbag, naimbag nga aras! Kumusta kayo? Sapay gumatabas? Okay ba kayo? Sa alright? Dati mo nun, iti manong kita tangatang Jay Dizon para iti programa Gabay Kalusugan. Iti hotline number, ticket 0917-564-6789. Iti rating nga kanito, bumasak abo ka dagiti agsasamusam nga thanks nga mawawat na ito'y numutibiyang saludsod nga may iparbing unay nga masumbatan kasi kumakin ni 35-36 kunana na ibang nga oras mo sir awan met magatang nga Dr. Tawas o dito'y San Fernando City sir ken mabalinak ba ag kape ti Dr. M's Coffee kunana naman uray no adati tsaak nga Dr. M's Amazing Tea ba Belen ato sir kunan oy Belen kumusta kayo dito San Fernando City ang amin nga butika dito San Fernando special mention man kini National Bazaar ayan o adata iti Dr. M's 36 in 1 herbal coffee mix kina damit dito syempre dagiti ay dating nga produkto tayon ato'y best cafe gold best cafe 8 in 1 coffee best cafe green best cafe black okay ang amin nga produkto to tayo kaka ang saludsud kailang kadagiti butika at daapo iti iyawad na nga produkto Taiwan. Kumusta met a dagiti tagadepaan na kakarubang iti Candona City o ang amin nga butika dita ayan lumen and tunor ha ken syempre Zenny Supermarket Tagudin Brands ken Bangar Brands o diba ang amin nga branches iti Zenny's meron kayong babibili ha best cafe gold best cafe green best cafe 8-in-1 herbal coffee mix can that do mapay nga fruit produkto tayo isong ano at ati problema karuba dagiti babae tap na may iwasan bukol-bukol iti matres tan ka na yung kay gunam-gunam no abnormal di pa nagbawas mo oy det at inka tumarinen aya win no kapien best cafe 8-in-1 herbal coffee mix still in ganan ta 156 pesos laeng iti presyo na dita gagayem awan pa iti price increase na wen
5: herbal mix
4: ken syempre dagiti
5: natural
4: mayat iti medyo mas ning ingil nga kape adda mo datan best cafe gold 20 in 1 herbal coffee mix met ti masabol yo especially nga na isang rat para kadagiti nangato iti blood sugar na o dagiti nakapsutan iti memoriana dagiti agkabaw derat ararup ubem dapat ah sugar free met la dita ken syempre ito'y best cafe green tayo o para kadagiti high cholesterol o para kadagiti mamartag. Ayan. Ken dagiti adando problema iti puso. Ayan. Best Cafe Green with Aling Atong. Magatang retan kadagiti amin nga butika. Anyo liblibatan ah. Dagiti agsakit mo iti bukbukot na. Agsakit iti tiyan. Aprusan nyo retan iti Kiyusay Body Oil. Sigurado oramis buti epekto na. Afo nagyayas pa yung maturog ka. Hindi ka makaturturog. Aprusan mo talikod mo. Afo gyayas nga iturog ka. Kiyusay Body Oil. Kakaruba. Ang amin nga butika. Magatang mo daytan. O dito'y best cafe black tayo ah. No black coffee dumilang iti hilig mo. Dito'y kan herbal nga black coffee. Best cafe black. Magatang ka dagitin amin nga butika. At nalakalang dito. Ta 98 pesos lang. Ah, iti per box na dito. 12 nga sasya itinagyan. Iti may sa nga box kakaruba. Inakman bumasa iti may sapay nga text. Manibot ka ni 8600. Kunan ah. Damagik man sir. No adda dito'y San Nicolas sir. Dito. Dr. Coffee, kuna naman, hey, nga 36-in-1, padasik man. Tanakaro iti high blood ko. Pahanak pa'y unay makaturturog. Ayan, siyak ni Hildo, kuna na. Hildo ato sir, kuna na gaya. Ay, dagiti taga San Nicolas. O amamin nga butika dito, magatang yun ah. Iti Dr. M's 36-in-1 herbal coffee mix. Nung ka makaturturog. Ato'y ramen na nga lavender extract. Dakil may tulong na rin takarubatap na pumintas ititurog iti may isang tao. At daan mo dahito iti green tea extract. Ayan. Dakil may tulong na may tap na pumintas kakaruba iti taray iti dara dagiti high blood. Kenda dumapay ha. Adan iti ramen para mangpespes iti sobra-sobra nga taba iti bagi. Ken syempre adan dahito iti ampalaya. Nga isumay lang apo ti mang tulong tap na iti kasta maiwasan iti panagngato iti sugar level iti maysa nga tao. Dr. M's 36-in-1 herbal coffee mix magatang kadagdim amin nga butika dayta. Awan manin ito oras kung kaka siya kung tigpakada siya kapo ni Jade Dizon. Mga iba't batit na yung bagga bigat tayo amin.
0: Gising na! Magic FM, katambay mo!

0: magic time, 6:30 a.m. This time check is brought to you by Supra Seed. Pag may acid, Supra Seed. United Home Supra Seed.
1: Mga suki, agorder kayon! Kas may isang aglaklako, every peso counts! Awan sa deng nati panagluto-luto. Tap no extra tikita.
2: Anay, nasakit ti bagbagig. Agura ilaang.
3: Agura imanan, adda extra nga pang laban dita. Ti among nga alaksan, adda ti extra nga kinalaing na. New Alaksan Extra.
1: Wow, mas pinalaing pay?
3: One, pina-extra ti kinapaspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Ang order na pay man apo?
1: Dahil ito yan di pakbet. Doa nga order ti nga do.
3: Extra nga kinalaing, tap na extra nga mat. New Alaksan Extra.
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol and ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: May hyperacidity o acid na umaakyat sa lalamunan?
8: Pag may acid, Supra-Seed.
9: United Home Supra-Seed. Sodium bicarbonate para ginhawa ang sikmura.
10: United Home. Unilab yan.
11: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supra-Seed. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Supra-Seed. Pag may acid, Supra-Seed. United Home Supra-Seed.
12: Hey, bakit lagi kang nahihilo at hinihingal?
13: Ewan ko nga eh. Masakit naman ang bata ko. Sabi ng doktor, mataas na naman daw ang BP ko.
12: Halatay, delikado yan. Hindi pwedeng pabayaan yan.
14: Ayon sa mga health expert, ang maling pagkain, sobrang kolesterol, mga masasamang bisyo, laging pagpupuya, at walang exercise, ay maaaring ikahina ng iyong katawan, magkakasakit sa puso, o may stroke na maaaring magresulta sa komplikasyon, at next life na lang tayo magkikita. Kaya ugaliin magpa-check up at magpareseta ng tamang gamot na mapagkakatiwalaan pagdating sa pag-maintain ng BP condition. Subukan mo ang Angi-Block. Angi-Block. Salamat! May Angi-Block na! Angi-Block tablet! May Angi-Block na! Mapapanatag ka na meron ng next day, next week, next month, next year ang buhay. Hi! Angi-Block. Angi-Block tablet. Available in 50 milligrams. Losartan Potassium is the generic name of Angi-Block tablet. If symptoms persist, consult

0: From the past, Magic FM.
1: Parang Jiboy! Psst! Jiboy! Magkatanong ako sa'yo, bakit ka dyan bumibili sa murang bagsakan tile center? Ha? Nagtanong ka ba? Kita mo naman ang mahal kaya dyan sa kabila. Dyan ka pa bibili. Alam mo bro, praktikala tayo ngayon. Tingnan mo naman yung gas, parang blood pressure. Naghihimutok sa pagtaas. At least dito pre, parang sex bomb dancers. Pababa ng pababa. Eh, matatapos ko na yung sala at kusina ko. Tamang pasada ko lang. Nakakapag-budget ako ng maayos.
2: Makinig kayo!
3: Kitam, sabi ko na sa iyo eh, tamang puntahan bago ka tamaan. Gayahin mo kami sa murang bagsakan tile center. Pangalan pa lang, eh ba't lalayo ka pa? Abay, cheap price pero quality, pangyayamanin.
1: Eh, no kayat mo, katuwaan ka pa hay. Nalakalaking na birukin, ejay Osmeña Highway, Ilagan City. Abay, te Royal Class Gas Station. At damat branch na ejay Zone 4, San Antonio, ejay Rojas Laang Brand. Ang napay ko ko Ryan. Mapangkan a jay murang bagsakan tile center. Call or text 0917-736-4481. Window 0992-322-0922.
3: Hanapin ang mabait na manager na si Kuya Jumel Lanoza at Ate Joy Huahe.
4: Ako, gusto ko maging police. Ako naman, gusto ko maging PBA player. Yung katulad ni Michael Jordan.
5: Basta ako, gusto ko maging beauty queen. O diba?
6: Abay, advantage yan kung Grovit ka. Tamang pampatangkad, pangarap ng batang may lakas at sigla. Mag-Grovit plus CGF Vitamin Syrup ang ibigay sa mga bata araw-araw. Siguridad ng bata sa tamang paglaki. Kaya advice natin sa mga mommies, sure tayo sa Grovit plus CGF Vitamin Syrup. Mahalagang paalala, ang Grovit plus CGF Vitamin Syrup ay hindi pwedeng gamitin panggamot o ituring na gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Exclusively distributed by Day-to-Day Pharmacy.

0: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawid. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
1: Magandang araw mga kabayunik. Kumusta po ang inyong araw sa mga tumulan po ba? Masikip yung panahon sa inyo? Sana po ganun din ang ating katawan ay masigla din. Alam mo ba na napakarami yung kabayan natin na naghihirap din sa iba't ibang klase ng sakit? Itong tinatawag natin na cholesterol na nagbabara sa ating puso na naging problema ng ating mga kabayan na pagtaas ng cholesterol at nagiging problema ng tinatawag natin na heart problem, enlargement of the heart, rheumatic heart. Yan ang problema eh. Bakit? Mahilig sila sa pinirito, ginisa, adobo, papaita, bulalo, diakdakat. Alam niyo po ba? Nang yung mga magpagkain niya, masarap yan. Hindi ako magkabagtalo, talagang masarap yan. Pero tandaan niyo, pag yan ay lumami, ang sibo na sa ibabaw ng sabaw, tumitigas. Para pong kandila na tumitigas yan. Ilagay mo sa refrigerator, ilang minuto lang, mapapansin niyo, ganun po ang problema. Ngayon, babara sa artery natin. Anong gagawin ng ating mga medical doctor? Bypass operation. Mano? 1.5 million. Isang pasyente ko, hinihingan sa heart center. 1.3 million, pero natakot siya. Ano lumabas? Bumalik sa bionic, nag-cleansing, after the cleansing. Ngayon, nagtatanim na ng luya niya doon sa kiyangan. Ganun po kaganda. Oh, hindi na bypass. Walang sugat, walang tahi, walang bawas yung ugat. Yung sa pasyente ko, from US, brother-in-law ko pa mismo. Ha? Ano sa nandoan sa aming doktor? Kailangan $200,000 ang i-prepare nyo para sa bypass operation. 6 na ugat ang barado. Sabi ko, no. Ibalik mo ng Pilipinas yan. Hindi po makabiyaya ang kasi kayo bigyan ng travel pass. Kasi kailan daw talagang operahan. Okay, nasaan? Nasa hospital. Okay. Anong naka-dextrose, naka-oxygen. So, dahil nahirapang huminga, komplikado. May high blood, may diabetes, may sakit pa sa puso. Anong ginawa niyo likod? Sinag-inalbaysan? Gawin mo ito. Apply mo. Every 2 hours, pinumin mo isang kutsara. Ano pong ginawa natin? Kasi malayo. Nasa US yan. Nandito sa Pilipinas tayo. Ang sayo ko, bumili ka ng limon, luyang dilaw, natural na luya, bawang at sibuyas. O, 5 klase po ha. Pinablender ko yun sabay-sabay. Every 2 hours, isang kutsara pinapainom. And 3 days, sabi ng doktor, pwede ka nang umuwi. Wala na yung bara sa puso mo. Ganun po kasimple, ano. Samantalang hinihingan ka, 11 million in Philippine money. Samantalang wala pang 3,000 inubos niya in 3 days. Yun lang pala ang sagot sa karamdaman. Kaya kasabi natin, ma'am, sir, prevention is better than cure. Health is well. Ang napakinggan, application ang kailangan. Hindi lang po kayo tagapakinig. Dapat pala pakinggan nyo mabuti. Gawin nyo. Dahil sabi ng Bible, alam mo mabuti at hindi mo ginawa, kasalanan mo na yan. Hindi na kasalanan yung Dr. Sonio. Nag-explain ako. Nag-advise na ako. Nagpaliwanag na ako. Pero hindi mo ginawa, ano magagawa ko? Diba? Pero kung kayo pupunta sa ating klinika, mayroon po kong gamot dyan. Yung vitamin D3, yung pong grape seeds, soy lecithin, flaxseed oil, omega 369. Yan lang kailangan natin eh. Garlic oil, spirulina. Yan, mga kailangan nyo, vitamin B, vitamin C, vitamin E. Kailangan nyo po yan. Pag-combine nyo. At yan po ay makakatulong sa inyo pong karamdaman. Pangalawa po na pwede makatulong sa inyo, yung pong tinatawag po natin na siling labuyo. Yun o, yung pinadyos ko sa brother-in-law ko, pinalagyan ko ng sili. Mahangang talaga. Pero tandaan nyo po ang sili, gamot po yan sa enlargement of the heart. Paano? Alam nyo po ba, ang siling labuyo, pag yan ay nahihinom, kinakain ng aso, ano ng manok, ng ibon, tinutukan nila. Kaya yung sili nyo, walang makita na mumulang bunga dyan. Lahat, pag nakita ng manok, tutukain niya. Ng ibon, kakainin niya. Kaya nga sabi natin, kaya nga mabuti pa yung hayop, marunong bunga mo, true nature. Tayo pag may sakit, tampot na natin sa drugstore, sa doktor. Pero ang hayop, sa nature sila, lumalapit. At pagka yung sili na ininom nyo, matatanggal dahan-dahan ang bara sa puso mo. Maiwasan ang paglaki ng puso mo pagka ang sili ang ginamit mo. Ay, doon kaya kuminom kasi manghan, masama lasa. Oh, you can go to our clinic. Meron tayong capsulize. Sili, nakakapsul. Luyang dilaw, nakakapsul. Oh, vitamin C, nakakapsul. O saan ka pa? Kaya sa inyo, maraming paraan sa gusto. Pero sa ayaw, maraming dahilan. Pero pinakamaganda sa lahat, yung sabi natin, ano mang klaseng sakit, ang pinakamagandang unahin mo ay mag-undergo ka ng cleansing muna. After the cleansing, doon ka uminom ng mga suplemento na yan. At sigurado ko sa inyo, 101% tanggal bara, Awanti Opera. O, di ba? Mm. Ano opera ng doktor sa iyo? Kung natanggal na yung bara doon sa artery ng puso mo, o natunaw na yung taba niya, so hindi ka na madaling mapagod, maganda na yung paglakad mo, makapagtrabaho na maayos. Bakit? Wala ka namang bintananggal ng organ sa katawan mo, di ba? Ang Bionic, ang ginawa, cleansing ka lang. After the cleansing, binigyan ka ng gamot at naginawahan ka. So, saan ka pa? Adi, you can go to our clinic. Mayroon tayong mga supplement doon. Nariyan po ang ating pong Bionic Herbal Capsule. Alam niyo mo ba ang laman ng Bionic Herbal Capsule? Meron siyang sili, meron siyang mangustin, meron siyang spirulina, meron siyang turmeric, ganun po, at meron siyang bawang. Kompleto na po yan. O, saan ka pa? Ay, dito ka na sa kompleto, di ba? Sabi natin, certified, legit, at ano po, approval ng Food and Drugs Administration. Certified po siya na ginawaran ng parangal. At yun po nirekomenda ng atin pong government na taong gamitin ang natural, herbal, walang overdose, walang side effect. So, you can visit our clinic at tayo pong magka-rinigan, magka-unawaan. At pwede nyo bisitahin ang aming pong website, ang ating pong online radio. Oh, subukan nyo pakinggan ang ating programang Kaalamang Pangkalusugan. Pwede nyo pong i-share sa inyong mga kababayan, kaibigan, kakilala na gusto pong matulungan din po ninyo. Kung paano kayo natulungan, sila po ay tutulungan din po natin sa abot nating makakaya. Dito po, Damayan, tulungan para sa ano, ikalulusog ng ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat po. Subukan, puntahan ang isang pangalan, Bionic Alternative Health Center. Ang cellphone number ang ating pong globe, 0917-8874-581. At yung ating pong smart number, 0939-566-3708. Or kaya, bisitahin personal ang ating klinika. Bukas po tayo mula Linggo hanggang Biyernes. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Huwag lang po kayo pumunta sa araw po ng Sabado. Yan po yung special holiday po namin bilang mga Seventh-day Adventist. Yan po ang araw po ng aming pamahinga. Sa loob ng 6 na araw, ibinigay sa atin ang pagkatrabaho sa 6 na araw. Ngayon tayo po itong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos based on Exodus 20 verse 8. Diyos, so sa mga kaubay natin na subukan makipag-ugnayan sa lingkod, Dr. Lemuel Sonyo.
0: Inyo pong napakinggan ang Kaalaman Pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli!